apa alase wi pe ke kuro loruko Jesu ki iwosan iwosan tooto iwosan ti o duro pe titi ki o wa ni sisin si ago ara yin loruko Jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko Jesu gbogbo awon arun miran ti o farajo awon wonyi ti o nda won loro ti o mu owo ti o nko won lo Olorun alanu alagbara e wo won san loruko Jesu e ti so fun wa pe bi a ba so fun oke wi pe ko sidi oni lati sidi agbagbo wi pe e ti se agbagbo wi pe e ti da won adura wa loruko Jesu Christ Oluwa wa ami ye ara re wo ibikibi ti o ba wa ye ara re wo ise iyanu olorun ti te o lowo bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan ninu ara re ki o ma jade bo

yara re wo bi ba si tin ri ise iyanu olorun ti a se fun ise iyanu anu olorun ni ki se wo pe enikeni leto si o si je ti gbogbo eni ti o ba gbagbo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a somo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dide ki o ma rin.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Rere ti Joanu ori iketadini ogun nkan won yi ni Jesu so o si gbe oju re soke orun o si wi pe baba wakati na de yin omo re logo ki omo re ki o le yan logo pelu gege bi iwo ti fun ni ase lori eniyan gbogbo ki o le fi iye ni pekun fun gbogbo awon ti o fi fun iye ni pekun na si ni eyi ki won ki o le mo iwo nikan olorun otito ati Jesu Kristi eni ti iwo ran emi ti yan logo ni aye emi ti pari ise ti iwo fi fun mi lati se nje ni isisiyi baba se mi logo pelu ara re ogo ti mo ti ni pelu re ki aye ki o to wa emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo ti fi fun mi lati inu aye wa ti re ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo ni isisiyi won mo pe ohun ko ohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba won si ti mo ni toto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo le o ran mi emi n gbadura fun won emi ko gbadura fun araye sugbon fun awon ti iwo ti fi fun mi nitori pe tire ni won se tire sa ni gbogbo nti se temi ati temi si ni gbogbo ohun ti n se tire a si ti se mi logo ninu won emi ko si si ni aye mo awon won yi si n be ni aye emi si n bo wa sodo re baba mi mo pa awon ti o ti fi fun mi mo ni oruko re ki won ki o le je okan ani gege bi awa nigba ti mo wa pelu won ni aye mo pa won mo ni oruko re awon ti iwo fi fun mi ni mo ti pa mo ẹnìkan nínú wọn kò sì ṣègbé bí kò ṣe ọmọ ègbé kí ìwé mímọ́ kí ó lè ṣe ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí èmi sì ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ nǹkan wọ̀nyí ni mo sì ń sọ ní ayé kí wọn kí ó lè ní ayọ̀ mi ní kíkún nínú àwọn tìkára wọn èmi ti fi ọ̀rọ̀ rẹ fún wọn ayé sì ti kórira wọn nítorí tí wọn kì í ṣe ti ayé gẹ́gẹ́ bí èmi kì í ti ṣe ti ayé èmi kò gbàdúrà pé kí ìwọ kí o mú wọn kúrò ní ayé ṣùgbọ́n kí ìwọ kí o pa wọn mọ́ kúrò nínú ibi wọn kì í ṣe ti ayé gẹ́gẹ́ bí èmi kì í ti ṣe ti ayé sọ wọn di mímọ nínú òtítọ òtítọ ni ọrọ rẹ gẹgẹ bí ìwọ ti rán mi wá sí ayé bẹẹ ni èmi sì rán wọn sí ayé pẹlú èmi sì ya ara mi sí mímọ nítorí wọn kí a lè sọ àwọn tìkára wọn pẹlú di mímọ nínú òtítọ kì í sì ṣe kìkì àwọn wọnyí ni mo ń gbàdúrà fún ṣùgbọn fún àwọn pẹlú tí yóò gbà mí gbọ nípa ọrọ wọn kí gbogbo wọn kí ó lè jẹ ọkan gẹgẹ bí ìwọ baba ti jẹ nínú mi àti èmi nínú rẹ kí àwọn pẹlú kí ó lè jẹ ọkan nínú wa kí ayé kí ó lè gbàgbọ pé ìwọ ni o rán mi ogo tí ìwọ ti fi fún mi ni èmi sì ti fi fún wọn kí wọn kí ó lè jẹ ọkan gẹgẹ bí àwa ti jẹ ọkan èmi nínú wọn àti ìwọ nínú mi kí a lè ṣe wọn pélé ọkan kí ayé kí ó lè mọ pé ìwọ ni o rán mi àti pé ìwọ sì fẹràn wọn gẹgẹ bí ìwọ ti fẹràn mi baba èmi fẹ kí àwọn tí ìwọ fi fún mi kí ó wà lọdọ mi níbi tí èmi gbé wà kí wọn lè máa wo ògo mi tí ìwọ ti fi fún mi nítorí ìwọ ṣàfẹràn mi síwájú ìpilẹsẹ ayé baba olódodo ayé kò mọ ọ ṣùgbọn èmi mọ ọ àwọn wọnyí sì mọ pé ìwọ ni o rán mi mo ti sọ orúkọ rẹ di mímọ fún wọn èmi ó sì sọ ọ di mímọ kí ìfẹ tí ìwọ fẹràn mi lè máa wà nínú wọn àti èmi nínú wọn. ìrere ti Jòhánù orí ìkejìdínlógún nígbà tí Jésù sì ti sọ nǹkan wọ̀nyí tán ó jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ sókè odò Kedroni níbi tí àgbàlá kan wà nínú èyí tí ó wọ̀ òun àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ Júdásì ẹni tí ó fi hàn sí mọ ibẹ̀ pẹ̀lú nítorí nígbà púpọ̀ ni Jésù yìí máa lọ síbẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nígbà náà ni Júdásì lẹ́yìn tí ó ti gba ẹgbẹ́ ọmọ ogun àti àwọn oúnṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn Fàrísì wá síbẹ̀ tí àwọn ti fìtílà àti ògùṣọ̀ àti ohun ìjà nítorí náà bí Jésù ti mọ ohun gbogbo tí ń bọ̀ wá bọ̀ òun ó jáde lọ ó sì wí fún wọn pé ta ni ẹ̀ ń wá wọ́n sì dá a lóhùn wípé Jésù ti Násárẹ́tì Jésù sì wí fún wọn pé èmi nìyí àti Júdásì pẹ̀lú ẹni tí ó fi hàn dúró pẹ̀lú wọn nítorí náà bí ó ti wí fún wọn pé èmi nìyí wọ́n bì sẹ́yìn wọ́n sì ṣubú lulẹ̀ nítorí náà ó tún bí wọ́n léèrè wípé ta ni ẹ̀ ń wá wọ́n sì wí pé Jésù ti Násárẹ́tì Jésù dáhùn pé mo ti wí fún yín pé èmi nìyí ǹjẹ́ bí èmi ni ẹ bá ń wá ẹ jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí máa lọ kí ọ̀rọ̀ ni kí ó lè ṣe èyí tí ó wí pé àwọn tí ìwọ fi fún mi èmi kò sọ ọ̀kan nù nínú wọn nígbà náà ni Simoni Peteru ẹni tí ó ní idà ó fà á yọ ó sì ṣa ọmọ ọ̀dọ̀ olórí àlùfáà ó sì ké etí ọ̀tún rẹ̀ sọnù orúkọ ìránṣẹ́ náà máa jẹ́ Máàkù nítorí náà Jésù wí fún Peteru pé tẹ́ ìdá rẹ bọ inú àkọ́ rẹ ago tí baba ti fi fún mi èmi ò ṣe aláìmú bí nígbà náà ni ẹgbẹ́ ọmọ ogun àti olórí ẹ̀ṣọ́ àti àwọn oníṣẹ́ àwọn Júù mú Jésù wọ́n sì dé wọ́n kọ́ fà á lọ sọ́dọ̀ Anna nítorí òun ní í ṣe àna Káyáfà ẹni tí í ṣe olórí àlùfáà lé ọdún náà Káyáfà sáà ní í ṣe ẹni tí ó ti bá àwọn Júù gbìmọ̀ pé ó ṣàǹfààní kí ènìyàn kan kú fún àwọn ènìyàn Simoni Peteru sì ń tọ Jésù lẹ́yìn àti ọmọ ẹ̀yìn mìíràn kan ọmọ ẹ̀yìn náà jẹ́ ẹni mímọ̀ fún olórí àlùfáà o si ba Jesu wo afin olori alufa lo sugbon Peteru duro le enu ona lode nigba na ni omo eyin miran ni ti se eni mimo fun olori alufa o jade lo o si ba olusona na so o si mu Peteru wole nigba na ni omobirin na ti nsu enu ona wi fun Peteru pe iwo pelu ase okan ninu awon omo eyin okunrin yi bi o wi pe emi ko awon omo odo ati awon onse si duro nibe awon eni ti o ti dana eyin nitori otutu mu won si yana Peteru si duro pelu won o yana nigba na ni olori alufa bi Jesu lere ni ti awon omo eyin re ati ni ti eko re Jesu da lohun wi pe emi ti soro ni gbangba fun araye nigba gbogbo ni emi nko ni ninu sinagogu ati ni tempili nibi ti gbogbo awon ju n pejo si emi ko si so nkan ni ikoko e se ti iwo fi n bi mi lere bere lowo awon ti o ti gbo oro mi ohun ti mo wi fun won wo awon won yi mo ohun ti emi wi bi o si ti wi eyi tan okan ninu awon ise ti o duro ti fi owo re lu Jesu wi pe olori alufa ni iwo n da lohun be Jesu da lohun wi pe bi mo ba soro buburu jeri si buburu na sugbon bi rere ba ni e se ti iwo fi n lu mi nitori ana ran lo ni dide sodo kayafa olori alufa sugbon simoni peteru duro o si n yana nigba na ni won wi fun pe iwo pelu ase okan ninu awon omo eyin re o si se o wi pe emi ko okan ninu awon omo odo olori alufa ti se ibatan eni ti peteru ke ti re sonu wi pe emi ko a ri o pelu re ni agbala nitori na peteru tun se loju kan na akoko si ko nitori na won fa jesu lati odo kayafa lo si ibi gbangan idajo o si je kutukutu owuro awon ti kara won ko wo inu gbangan idajo ki won ki o ma se di alaimo sugbon ki won ki o le je asere koja nitori na pilato jade to won lo o si wi pe esun kini eyin mu wa si okunrin yi won si dahun wi fun pe iba ma se pe okunrin yi huwa ibi akiba ti fa le olowo nitori na pilato wi fun won pe e mu ti kara yin ki e si se idajo re gege bi ofin yin nitori na ni awon ju wi fun pe ko to fun wa lati pa enikeni ki oro jesu ki o ba le se eyi ti o so ti o n sapere iru iku ti ohun o ku nitori na pilato tun wo inu gbangan idajo lo o si pe jesu o si wi fun pe oba awon ju ni iwo ise jesu dahun pe iwo so eyi fun ara re ni tabi awon elomiran so fun o nitori imi pilato dahun wi pe emi se ju bi awon orilede re ati awon olori alufa ni o fa ole emi lowo kini iwo se Jesu dahun wi pe ijoba mi ki se ti aye yi iba se pe ijoba mi se ti aye yi awon onse mi iba ja ki a ma ba fi mi le awon ju lowo sugbon ni isisin yi ijoba mi ki se lati yin lo nitori na pilato wi fun pe nje iwo ase oba bi Jesu dahun wi pe iwo wi pe oba ni emi nse nitori eyi ni a se bi mi ati nitori idi eyi ni mo si se wa si aye ki emi ki o le jeri si otito olukuluku eni ti se ti otito n gbo ohun mi pilato wi fun pe kini otito nigba ti o si ti wi eyi tan o tun jade to awon ju lo o si wi fun won pe emi ko ri ese kan lowo re sugbon eyin ni asa kan pe ki emi ki o da okan sile fun yin nigba ajo ere koja nitori na e a fe ki emi ki o da oba awon ju sile fun yin bi nitori na gbogbo won tun kigbe wi pe ki se okunrin yin bi ko se baraba olosa si ni baraba
0: DCLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
1: Lere ti Juanu, ori ikokan dini ogun. Ni tori na ni Pilato mu Jesu, o si na. Awon omo ogun si hun ade egun, won si fi de ile ori, won si fi aso egun wa ile si aluko wo. Won si wi pe kaabiyesi oba awon Ju, won si fi owo won gba loju. Pilato si tun jade, o si wi fun won pe wo, mo mu jade toyin wa ki eyin ki o le mo pe emi ko ri ese kan lowo re. Nitori na Jesu jade wa ti ohun ti ade egun ati aso ile si aluko Pilato si wi fun won pe e wo okunrin na nitori na nigba ti awon olori alufa ati awon onse ri won kigbe wi pe kan ma gbelebu kan ma gbelebu Pilato wi fun won pe e mu fun ara yin ke si kan ma gbelebu nitori ti emi ko ri ese lowo re awon Juu da lohun wi pe awa ni ofin kan ati gege bi ofin wa o ye lati ku nitori ti o fi ara re se omo Olorun nitori na nigba ti Pilato gbo oro yi eru tubo ba o si tun wo inu gbangan idajo lo o si wi fun Jesu pe nibo ni iwo ti wa sugbon Jesu ko da lohun nitori na Pilato wi fun pe emi ni iwo ko fohun si iwo ko mo pe emi ni agbara lati da o sile emi si ni agbara lati kan o mo agbelebu Jesu da lohun pe iwo kiba ti ni agbara kan lori mi bi ko se pe a fi fun o lati oke wa nitori na eni ti o fi mi le olowo ni o ni ese poju nitori eyi Pilato n wo ona lati da sile sugbon awon Juu kigbe wi pe bi iwọ ba da ọkùnrin yìí sílẹ̀ ìwọ kìí ṣe ọ̀rẹ́ kẹsàrì ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe ara rẹ̀ ní ọba ó sọ̀rọ̀ òdì sí kẹsàrì nítorí náà nígbà tí pilato gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí o mu Jesu jade wa o si joko lori ite idajo ti a npe ni okuta tite ṣugbọn ni ede Eberu Gabata o je ipalemo ajo ire koja o je iwon wakati ekefa o si wi fun awon ju pe e wo oba yin nitori na won kigbe wi pe mo kuro kan ma gbelebu Pilato wi fun won pe emi o akan oba yin ma gbelebu bi awon olori alufa dan wi pe awa ko ni oba bi ko se kesari nigba na ni o fa le won lowo lati kan ma gbelebu nitori na won mu Jesu o si jade lo o ru agbelebu fun ara re si ibi ti a npe ni ibi agbari ni ede Eberu ti a npe ni Gogota nibi ti won gbe kan ma agbelebu ati awon meji miran pelu re ni haikini ati ni hakeji Jesu si wa laarin Pilato si ko iwe akole kan pelu o si fi ile ori agbelebu na ohun ti a si ko ni Jesu ti Nazareti oba awon Ju nitori na opo awon Ju ni o ka iwe akole yi nitori ibi ti a gbe kan Jesu ma agbelebu sunmo eti ilu a si ko ni ede Eberu ati ti Latini ati ti Heleni nitori na awon olori alufa awon Ju wi fun Pilato pe ma se ko pe oba awon Ju sugbon pe ohun wi pe emi ni oba awon Ju Pilato dahun pe ohun ti mo ti ko tan mo ti ko na nigba na ni awon omo ogun nigba ti won kan Jesu ma agbelebu tan won mu aso re won si pin won si ipa merin apa kan fun omo ogun kookan ati awotele re sugbon awotele na ko ni ojuran won hun lati oke titi jale nitori na won wi fun ara won pe e ma je ki afaya sugbon ki a se keke nitori re ti eni ti yo je ki iwe memo ki o le se ti o wi pe won pin aso mi laarin ara won won si se keke fun aso ileke mi nkan won yi ni awon omo ogun se iya Jesu ati arabinrin iya re Maria aya Klopa ati Maria Magdalene si duro ni bi agbelebu nitori na nigba ti Jesu ri iya re ati omo eyin na duro eni ti Jesu feran o wi fun iya re pe obinrin wo omo re leyin na ni o si wi fun omo eyin na pe wo iya re lati wakati na lo ni omo eyin na si ti mu lo si ile ara re leyin eyi bi Jesu ti mo pe ati pari ohun gbogbo tan ki iwe mimo le ba ase o wi pe ohun gbengbe mi a gbe ohun elo kan kale nibe ti o kun fun oti kikan won si fi sponge ti o kun fun oti kikan sori igi hisopu won si fi si ile enu nitori na nigba ti Jesu si ti gba oti kikan na o wi pe o pari o si te ori re ba o jowo emi re lowo nitori o je ojo ipalemo ki oku won ma ba wa lori agbelebu ni ojo isimi nitori ojo nla ni ojo isimi na nitori na awon Ju be Pilato pe ki a se egungun itan won ki a si gbe won kuro nitori na awon omo ogun wa won si se egungun itan ti ikini ati ti ikeji ti a kan ma agbelebu pelu re sugbon nigba ti won de odo Jesu ti won si ri pe o ti kuna won ko si se egungun itan re sugbon okan ninu awon omo ogun na fi oko gun ni egbe loju kan na eje ati omi si tu jade eni ti o ri si jeri otito si ni eri re o si mo pe ooto ni ohun wi ki eyin ki o le gbagbo ohun kan won yi se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re iwe mimo miran ewe si wi pe won o ma wo eni ti a gun ni oko leyin nkan wonyi ni Joseph ara Arimathea eni ti se omo eyin Jesu sugbon ni ikoko nitori iberu awon Ju o be Pilato ki ohun ki o le gbe oku Jesu kuro Pilato si fun ni ase nitori na ni o wa o si gbe oku Jesu lo Nikodemu pelu si wa eni ti o to Jesu wa loru lakose o si mu adapo ojia ati aloe wa o to iwon 80 litra be ni won gbe oku Jesu won si fi aso bodi pelu turari gege bi ise awon Ju ti ri ni isiku won agbala kan si wa nibi ti a gbe kan mo agbelebu iboji titun kan si wa ninu agbala na ninu eyi ti a ko ti te nikan siri nje nibe ni won si te Jesu si nitori ipalemo awon Ju nitori iboji na wa nitosi in rere ti Joanu ori ogun ni ojo ikini ose ni kutukutu nigba ti ile ko ti mo ni Maria Magdalene wa si iboji o si ri pe ati gbe okuta kuro ni enu iboji nitori na o sare o si to Simoni Peteru wa ati omo eyin miran na eni ti Jesu feran o si wi fun won pe won ti gbe Oluwa kuro ni iboji awa ko si mo ibi ti won gbe te si nigba na ni Peteru jade ati omo eyin miran na won si wa si iboji awon mejeji si jumo sare eyi omo eyin miran ni si sare ya Peteru o si tete ko de iboji o si bere o si wo inu re o ri aso ogbo na lile sugbon ohun ko wo inu re nigba na ni Simoni Peteru ti n bo leyin re de o si wo inu iboji o si ri aso ogbo na wa nibe ati pe gele ti o ti wa nibi ori re ko si wa pelu aso ogbo na sugbon aka ajo ni ibi kan fun ara re nigba na ni omo eyin miran na eni ti o ko de iboji wo inu re pelu o si ri o si gbagbo nitori pe won ko sa ti mo iwe mimo pe ohun ko le sa imagine de kuro ninu oku bẹẹ ni àwọn ọmọ ẹyin náà sì tún padà lọ sí ilé wọn ṣùgbọn Maria dúró létí ibojì lóde ó ń sọkún bí ó ti ń sọkún bẹẹ ni ó bẹrẹ ó sì wọ inú ibojì o si kiyesi awon angeli meji alaso funfun won joko okan ni haori ati okan ni haese nibi ti oku Jesu gbe ti sun si won si wi fun pe obirin yi e se ti iwo fi nsokun o si wi fun won pe nitori ti won ti gbe oluwa mi emi ko si mo ibi ti won gbe te si nigba ti o si ti wi eyi tan o yi pada o si le Jesu duro ko si mo pe Jesu ni Jesu wi fun pe obirin yi e se ti iwo fi nsokun ta ni iwo nwa o nse bi olusogba ni nse o wi fun pe alagba bi iwo ba ti gbe kuro niyin so bi ti o gbe te si fun mi emi o si gbe kuro Jesu wi fun pe Maria o si yi pada o wi fun pe Raboni eyi ti o je olukoni Jesu wi fun pe ma se fi owo kan mi nitori ti emi ko ti goke lo sodo baba mi sugbon lo sodo awon arakunrin mi si wi fun won pe emi n goke lo sodo baba mi ati baba yin ati sodo Olorun mi ati Olorun yin Maria Magdalene wa o si so fun awon omo eyin re pe oun ti ri Oluwa ati pe o si ti so nkan wonyi fun oun lojo kan na lojo ikini ose nigba ti alele ti a si titi ilekun ibi ti awon omo eyin re gbe pejo nitori iberu awon Juu be ni Jesu de o duro laarin o si wi fun won pe alaafia fun yin nigba ti o si ti wi be tan o fi owo ati iha re han won nitori na ni awon omo eyin yo nigba ti won ri Oluwa nitori na Jesu si tun wi fun won pe alaafia fun yin gege bi baba ti ran mi be ni emi si ran yin nigba ti o si ti wi eyi tan o mi si won o si wi fun won pe egba emi mimo ese enikeni ti eyin ba fiji a fiji won ese enikeni ti eyin ba da duro a da won duro sugbon Tomasi okan ninu awon mejila ti a n pe ni Didimu ko wa pelu won nigba ti Jesu de nitori na awon omo eyin yoko wi fun won pe awa ti ri Oluwa sugbon o wi fun won pe bi ko se pe mo ba ri apa iso ni owo re ki emi ki o si fi ika mi si apa iso na ki emi ki o si fi owo mi si iha re emi ki yo gbagbo lẹyin ijọ mẹjọ awọn ọmọ ẹyin si tun wa ninu ile ati Tomasi pẹlu wọn nigba ti a si titi ilẹkun Jesu de o si duro laarin o si wi pe alaafia fun yin nigba naa ni o wi fun Tomasi pe mu ika rẹ wa niyin ki o si wo ọwọ mi si mu ọwọ rẹ wa niyin ki o si fi si iha mi ki iwọ ki o ma se alaigbagbọ mọ ṣugbọn jẹ onigbagbọ Tomasi dahun o si wi fun pe Oluwa mi ati Ọlọrun mi Jesu wi fun pe nitori ti iwọ ri mi ni iwọ se gbagbọ alábùkún fún ni àwọn tí kò rí tí wọ́n sì gbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àmì mìíràn ni Jésù ṣe níwájú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí a kò kọ sínú ìwé yìí ṣùgbọ́n wọ̀nyí ni a kọ kí ẹ̀yin kí ó lè gbàgbọ́ pé Jésù ní í ṣe Kristi náà ọmọ Ọlọ́run àti ní gbígbàgbọ́ kí ẹ̀yin kí ó lè ní ìyè ní orúkọ rẹ̀.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wo pe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi egba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan won yi ki o ye wa to be ge ti a fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye kese ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa loni antesiwaju ninu eko wa ninu episteli ti Paul apostoli si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje je ki nka si o leti bi iwo na bi o tin foju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha nitori ohun ti ibinu Olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni afe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda atijo ni eda atijo ni iku eda atijo ni ki awon ese wonyi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihin ni Paul apostoli nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wi pe ati ji yin dide pelu Kristi e je wi pe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikeni ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeje wipe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti oni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Christi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Christi tin be loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Christi ti ati gbala ti ati so di mimo oni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti ati pese fun awon asegun tin be loke oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Christi n pada abo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayan fe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Christi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Christi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Christi pelu Christi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Christi eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Christi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin e ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan wonyi ni o je ki o ye wa wipe bi ati duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi a ba wo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christi ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun wa pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Christi ninu ogo nigba ti Christi yo farahan oni ani se nkan kan ani oju se kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsin yi o n so fun wa wipe iro wa ife wa ilepa wa o n ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke o ni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun o ni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti n be le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abatimo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se bẹẹ ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti wu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo a ri wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tu ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu ohunkohun to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wi pe oun ti gbin awon ewebe oun ti gbin awon erugbin nitori be ko si ise mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wi pe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade ijanko aso kama nodi ka so wipe ani enikan ti oniki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan won yi lo hu jade ojo ti aba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni an ke gbogbo nkan won yi kuro ni an ronupo ada ni an fa awon jo se apa kan ni an bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni an so fun olorun we pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni an gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu o kan aya wa nje nigbati a wa ti di atunbi nigbati a ti mo Jesu se eyi wa je we pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni Paul apostle bi nso fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run e ni a fi fe wo nkan meje pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a n so nihin a ma se ni kayefi we pe ewo la tun ri ka ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa n so fun wa nigba naa we pe ki a ma pa eya ara ti n be le aye run je ki n koko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wipe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki a gbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wipe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ki a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun ani hin o n fi ara gba to so wipe ara o n fi we gbongbo ese o n fi we itakun ese ni igbese aye wa o n fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade o n fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si nso ni awon nkan ti o n jeyo awon ita awon eka igi to n jeyo lati gbongbo ese eyi ni o n pe ni eya ara yin ti n be le aye o si se alaye fun wa o so wipe awon eya ara ti a n toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisa je ki a wo Romu ori kejo ese iketala si bibeli re kiakia Romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin o ku sugbon nipa emi bi eyin ba n pa ise ti ara run eyin o ye ohun kan naa ni ẹmi ọlọrun tun tọka si nihin wipe bi aba wa nipa eni ti ara eje wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyi pada okan bi abaje iru eniyan be wipe a o ku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a o ku wipe sugbon bi a ba npa awon ise ti ara bi a ba npa awon agbere bi a ba npa awon iwa iri ife kufe ife boburu oju kokoro bi a ba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo galatia ori karun lati ese ikokan lelogun Galatia ori karun lati ese ikokan lelogun ikokan dinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan wonyi ni eya ara wa ti nbe le aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a ti n ba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wi pe nitori na e je wi pe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wipe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori es ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon kan tin be loke ese ikeji o ni nitori eti fe lati ma ronu awon kan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon kan tin be ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Kristi ninu Olorun nitori wipe en reti ipadabo Jesu Kristi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin be le aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin

si wa li okan yo si kon awon majemo ilana re yo kon won si wa li okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si wa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je we pe won foju tembelo iya ti jesu kristi je oni nitori na pelu ni jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na e je ki a jade to lo leyin bodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipasẹ Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe iso di mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti an pe ni ayan fe baba akan mo agbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wi pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun iso di mimo wa a je wi pe iriri iso di mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa olorun ninu ogbon la re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni la ri ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan yepere miran ropo re ohun ti a n so ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun iso di mimo wa o je wi pe iriri iso di mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun iso di mimo wa nitori be oye ko ye o wi pe Jesu Kristi nikan ko se elomiran Jesu Kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wi pe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wi pe Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo iso di mimo yi oro ti a npe ni iso di mimo o ti mo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenumo iso ise iso di mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu luke ori kini ese 85

0: Luke ori kini ese karun din ni ogorin ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wepe eni to gbiyanju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wepe o fe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wa wepe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan papa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba iso di mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri iso di mimo ikini nigba iso di mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si we pe kiye si eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro a si fo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon omo Israeli lati fi ese won han won o n paapa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angeli yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ete re amu aise dede re kuro a si we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni iso di mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerin din logoji ese ikerin din logbon Ezekieli ori ikerin din ni ogoji ese ikerin din logbon oni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti o ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni koko ara omokunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun kiake awon eran wonyi kiake kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani wi pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon nkan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowoda ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti ase adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati nu ya wa ese abinibi o ni ani lati wa lekeji ki a ke tabi ki a yo awon nkan won yi kuro eyi lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese kefa oluwa olorun re duro nibe bi awon won yi bi won o ba nigbala ko je so wipe oluwa olorun re an so fun a wipe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun o nkan tuku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wipe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu ebero e je ki awo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemo ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje o mo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi o mo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigbati abani isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo niye daradara oni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa oni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba ku soke e je wi pe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko isodi mimo nigba ti olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti faatu o wa so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai si eyi ti a ko le ri olorun o ni ki a wa ma kiye sara ki enikeni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo asiti ipare di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati abani isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo o ni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o tin so fun wa iriri igbada o tun wa menukan iriri isodi mimo ye kin ka fun lati ese keta oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi abati nso nipa iriri awon ti o ni igbala je ki atuma menu kan awon ti ko ni igbala je ki be lati ese keta nisinsin yi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki awo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon tin kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wo pe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboku ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won o yo sugbon alaboku le awon alai nani eyi o kan mi bi oni kan fi igbala se tabi so di mimo alaboku li awon alai nani nitori won o jogu ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anugba sugbon alaboku le awon alai laanu nitori won ki yo ri anugba alabokun fun ni awon oninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboku ni awon oninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wipe nkan kan wa ninu okan re to je wipe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wipe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun nitori wipe o ki yo le ri olorun nitori wipe o je alaimo ile kun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wipe loni o gbo o gba o gbadura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wipe ani lati ni iriri so di mimo yi o ni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le ma pe won sugbon alaboku ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo isu le a o ma pe won alabokun fun le awon eni ti an se nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun le eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba se nu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo keyin ki o si fofun ayo nitori ere yin po le orun be li won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won o jogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan won yi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wipe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loruko jesu eje ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo iye pe a kan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihin lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti a mu kuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi oloruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin
1: tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re on tun so ni wi pe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wi pe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to njoba tele tele to ntiwa lati moti o ntiwa lati jale o ntiwa lati poro o ntiwa lati se on ti o da sugbon nigba ti a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wi pe leyin igbala ko tun si wi pe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati tiwa lati se on kan woyi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wi pe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji delogun nitori wi pe bi o ba ka ese ikeji delogun bi iriri ikeji delogun bi o ba je tie ko se se fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wi pe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wi pe eni to n soro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to n so ni wi pe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o nso wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun oni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo won si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to n soro bi aye eni to rinrin aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anko ete anko ikona anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihin ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin
0: eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo ilo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Christi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Christi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo ki kan ti a kan Christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afenje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won yi ti atinka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Christi Jesu ti kan ara mo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Christ Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wipe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa a kan mo agbelebo oni ife kufe papa a kan mo agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re a kan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti a kan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yio si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma niyi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yio je teni kookan wa loro yi loruko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri so di mimo yi ki a le pa mo ele omo lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni iso di mimo ninu Matthew ori kerin din logun Matthew ori kerin din ni ogun ni ese ikerin le logun nigba na ni Jesu wi fun awon omo ehire pe bi enikan ba nfe lati to mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa tite le Jesu leyin gere lese kese bi abati ni igbala abere sini tele Jesu bi abadi osise atun tele Jesu bi abadi oniwasu ase tele Jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun an tele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba ase ni asikoko igbala tabi ti so di mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun o ni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani so di mimo bi a se le pa iso di mimo yi bi a se le pa mo ni wupe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan Luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinthi kini ori kedogun Corinthi kini ori kedogun ese ikokanle logbon Corinthi kini ori kedogun ese ikokanle logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Kristi Jesu lo wa pe emi nku lojojumo emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni wo se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wi pe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wi pe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigbati emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wi pe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na we pe ani lati ni ipinu lati te ori araba ki atele ife olorun ko si koni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo koni si we pe afe lati te aye lorun mo emi ku lojojumo bon buwa bon senu re bini si wa eyi o je nkan kan mo nitori wi pe emi ni to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbe gba roke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti a ti fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba isodi mimo loni ki o se pa isodi mimo yi mo ki ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai se yi ni ko si eni ti yori olowa o ranti we pe aka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti dafidi ibere kasi wo idahun ti olorun fun dafidi soranti dafidi o je eni ti olaya to lomo dafidi o je eni ti olola to si lokiki dafidi o je alagbara o je oba dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn un kan wa lokan re eni o je ki o bere bere ti o bere ninu orin dafidi orin ikerin le logun lati ese keta oni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni ambi eni kokan wa loni bi o ba wo yika o ri wi pe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa nbi wa wi pe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti jesu ba farahan awon wo la o le pa larada ti won le ba jesu lo oni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so ni mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi wepe se o ri olorun ni kehin nigba ti ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri isodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon won yi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura je ki olorun ki o so okan re di mimo ṣugbọn bi o ba ti je apẹyida pada wale je ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan niro ti o ti wo lule tele tele o ti di apẹyida o ti di arufin o ti di elese o ti di omo oninakuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki adariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki adariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ẹṣẹ abinibi ẹṣẹ ajogunba gẹdẹgẹdẹ rẹ ninu ọkan lọhun ọlọrun fẹ wẹẹnu ọlọrun fẹ sọ dọtun ọlọrun fẹ sọ di mimọ gbadura gbadura pẹlu igbagbọ ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma gbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma gbelebu ori kunkun ani lati kan ma gbelebu ai fe se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma gbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma gbelebu ka to ma fe awon kan to ndan yiyoyo ninu aye ani lati kan ma gbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti ani si olorun igboran ti ani si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti ani si olorun ani lati kan ma gbelebu emi to nle pa nkan aye to nle pa ipo aye emi to nso owo di olorun to wa owo kiri to fe ni lona kona ani lati kan ma gbelebu emi ti ki fe duro di olorun ohun ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri o ni ani lati kan ma gbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o si se fun o alabukun fun ni awon olokan funfun nitori wo ri olorun sugbon alabuko le awon oninu funfu nitori won ki yo le ri olorun.

Samson ni nitori wo pe o lo sinu ese ohun ti o je wo pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se o bi o ba je elomiran ni a ro we pe gbogbo nkan ti pin we pe ohun ti o ku ni pe ki ohun lo pokunso ohun ti o ku ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de olowa oni olowa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de olowa be oran ti dafidi ni wahala popo ninu ebi ni oran ti igba ti omo re absalom ti o dide si tabi oran ti nigba ti oba saul nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de olowa ni bi a ba wa sinu majemu titun se oran ti awon aposteli aso won sinu tubo ṣoran ti awon apostili ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan dun won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo orin dafidi ikokan dini adorun ejo esan orin dafidi ikokan dini adorun ese ikefa nitori pe tali o wa le orun ti a le fi we olowa dahun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran oni tali o wa le orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon oma alagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wa pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o sinmi le oluwa nigba ti o ti mo wi pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo wepe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijolo oto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wipe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe isaiah ori ogoji iwe isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bigiga eni ohun ti Olorun so fun wa o ni ki a gbe oju wa soke si ibi giga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fo ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e si wo tali o da nkan won yi wo awon irawo tani o da won so fun mi be na ni olorun le o da won oni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se katan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re loni ki a wo je ki a mo we pe awon nkan wonyi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbeju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si ohun ti o le se olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketa din logbon e se ti iwo fi n wi iwo jacobu ti iwo si n so iwo israeli pe ona mi pamo kuro lodo olowa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi

0: ti a pe ni papa o so fun a wepe nigba ti ona niyan ba wo Oluwa won amu gbogbo eniyan ki won ki o wa le alaafia pelu re o wa so fun a wepe papa awon ota re yo mu won wa le alaafia pelu re nitori be o ye wa wepe awa ti a ti je omo Olorun nipa iwenumo isodotun eje Jesu Kristi oluso agutan awon agutan ti ajidide kuro lati inu oko wepe o sese ki o we wa mo o sese ki o so wa dotun o sese ki o yi igbesi aye wa pada ki a wa ni alaafia pelu Olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu awon ti won gbe laye ka wa nisisin ya n pada sinu Eberu ori ketala ese ike ese ikokanlelogun anwo apa keta ninu eko wa ailaba won ati iwa bi Olorun kini adura ti aposteli ti o ngba fun awon oluka episteli ti o koranse si won wo oni ki o mu yin pe inu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma si se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa ninu wa niwaju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi ohun kan ni o je ki o ye wa wipe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wipe ki a se eni pe ati nipa wipe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun just no lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin wipe ki ohun yi ki o le sese ni Paul fi gbadura wipe ki Olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti an pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti Adamu nigba ti o wa ninu ogba Edeni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri Olorun loju koju o nso pepe o salaye ohun to nso fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo onigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa si aladogbo ni ise wa si ara ile wa ni ise wa si oko tabi si aya ise wa si enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a pe ni pepe niyi wipe amo ife Olorun iwo ko gbodo jale yi ni ife Olorun iwo ko gbodo soju kokoro yi ni ife Olorun iwo ko gbodo sonko ti o lodi si oro Olorun eyi ni ife Olorun lati se ife re awon wo ni a pe ni pepe ikini awon ti o ni ise re gbogbo ikeji awon ti n se ife re ni igba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba niwaju re niwon bi Olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba niwaju re eyi ni a n pe ni pepe o ni a n se nipase Kristi eyi ki se wepe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wepe a mo se o ni bi a ba gbẹkẹle Olorun ti agba Jesu Kristi bo ti eje re ti o we wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Kristi o wa nso wo pe ise rere be ati pepe be ati ise to je te o gba be yo mu ogo wa fun Olorun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Olorun ti se iru ise isodotun isodi mimo be ase pe be ninu igbesi aye won ti o je wo pe awon paapa won ni afijo ohun ti a nso nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo eje ki a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokanle ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na eje ki aya yin ki o pe pelu Oluwa Olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon won yi won je iwuri fun eni ti o soro yi o ni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo o ni gege bi a ti se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose tin bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe lo Oluwa Olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni ari awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa papa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu ori dafidi ori kan o le 100 ori dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun awe pe emi o ma rin mi pelu ogbon li ona pipe nigbawo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe o ntun so fun ani we pe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni o ri ohun sugbon ti oju olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin owo ma so owo ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pepe aya pepe emi ki yo gbe ohun boboro si waju mi emi ki yo gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan sinima tabi ohun miran emi ki yo gbe won si waju mi emi korira ise awon ti o yapa ki yo si fara mo mi sugbon bawo ni o se le se fun wa ki a le je pepe ti a n gba ladura ninu eko ti a n ko loni bi abaje eni ti o fara mo oro olorun ti a si mo we pe ko si ohun kohun to soro fun olorun lati se a o mo we pe ohun kohun ti olorun ba pa lase we pe ki a se o ti fun wa ni awon nkan kan ti a le se awon ojuse kan ati awon anfani ti a le mulo ti o le je ki a je pepe gege bi o ti nso ki a wo efeso ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli awon miran bi woli awon miran bi evangelisti ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a n gbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa n wa so re ti a si n ko olukuluku eniyan ti a si n ko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu je ki a ranti we pe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodi mo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o n gbe ninu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin Kolose ori kerin ese ikejila o ni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi n ki yin o n fi iwaya ija gbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyin je ki o tun ye wa wepe bi a ba duro ninu ife olorun ni ekunrere wepe pipe yi ti a n so yio le je ti wa nitori wepe ise olorun ni ninu Timoteo keji ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si le ere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro olorun bi o ba je eni ti ki ka oro olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli ko ni sese fun iru eni be lati je pipe nitori we pe nigba ti a ba ka oro olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbesi aye wa yo fi han wa awon ileri olorun yo fi han wa ise ti eje Jesu Kristi n se ninu okan enikeni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri olorun mu ninu adura wa ati we pe nigba ti a ba si lo siwaju olorun lati gbadura eje Jesu ti n we ni mo sisin soni dotun yio je ki a di pepe bi a ti mu eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki a le dimo bi ati nlo sile ikini ni ari ninu orin dafidi orin dafidi ori keta din logoji orin dafidi ori keta din logoji ese iketa din logoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia le opin okunrin na o nso fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife olorun alaafia ati diduro gege bi omo olorun oni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore koriko san wa ki o je awon ti o ndagunla oro olorun awon ti o so wepe mo mo pe won o pe mo mo wepe eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki n so olorun o ni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile o ni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro shinshin o ni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwori tabi ipini nija wepe olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe olorun ti o fun arabirin ni ore ofe lati ma rin ninu ife olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju olorun o sese ki o se fun emi na ninu peteru keji Petero keji, ori keta, ese ikerin la, niturina olufe, bi enyiti nreti irun kan wanyi, emura giri, kia ba li ba anyili alaafia, li ailaba wan, ati ailabuko li ujure. Ori wepe, omeji ti atenomo loni alaafia, ati ailaba wan, ati ailaboko o nso wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola o ni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbesi aye wa titi Jesu yo fi de nitori wipe Jesu Christi o n pada bo le keji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin Christi ebi olorun bi eyin ti n reti bibo Jesu iru nkan wonyi e mura giri ki a ba le ba yin le alaafia alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo wepe bi a ba gbadura tokan tokan olowa yo se nkan won yi fun aloruko Jesu nje olorun alaafia eni ti o mu oluso agotan lati awon agotan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura wepe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba olorun oluwa wa ati baba wa eje ki a dide duro ki a so fun olorun iwo to ti nigbala o ye ki o mo wepe ninu igbala ninu ibalaja pelu olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota olorun o ye ki o le gbadura ki eje Jesu Christi ki o le we omo ki eje Jesu Christi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje Jesu Christi o le we omo o le se o pe eje Jesu Christi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ati olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ati olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwenumo eje Jesu o sese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje Jesu o sese
1: ki o die ni igbala ki o ba olorun laja ki o je ti olorun ni toto ranti we pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun dro di o eyi ni isodi mimo isodo tun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o se se nitori won pe bi ona niyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atonuwa ise abe atokewa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se on to ye fun itewogba ni waju olorun nipase christi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe bi a ti pejo loni we pe a pejopo pelu ayo pelu inu didun pelu ireti we pe ohun gbogbo ti a o beere le o se fun wa nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun ani awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won ti ti do ni oloni yi le se ngbo ti wa bakan na opolopo eri lati ngbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adupe egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu onididun ati ireti we pe loni pelu bi a o ti gbadura we pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni we pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu okuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adupe we pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki a ba le so awon edun okan wa fun Oluwa nitori pe idani loju ti a ni ni igba ku igba ti a ba wa siwaju Oluwa ni wo pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna we pe ki o mu nkan won yi se o daju we pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni we pe eni kokan wa ti a wa sihin we pe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri we pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi we pe a fiyesi agba agbo aduro le lori a si sise lori re e ni we pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wo pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro wi pe bi won ti nse ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni isotele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo Israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemo titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti n woso ti woli n woso ti evangelist n woso ti ajihinrere ti o n woso tabi ti awon oloko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti n woso be ni a ri wi pe awon woli majemo titun bakan na won woso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lai lai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon kan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise o ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won a si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si n tele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lai lai ni a ma ri wepe mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wi pe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wi pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wepe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wepe awon je woli won ma ro wepe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bi won ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti o san de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo we pe woli wa ninu majemu lai lai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lai lai ni a ri ewe pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so we pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di we pe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun so fun anana we pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemu lai lai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebun awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti agbe kale gege bi majemu titun ni aje wo li ye ke awo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere wonyi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikeji din logbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelisti ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lai lai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lai lai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba tin so won so inu olorun bi won si tin so inu olorun won duro ti oro yi won ri wi pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wa wi pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wi pe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wi pe aso tele ni oro ti a so saaju akoko ki o to sele aso saaju igba aso tele aso saaju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wi pe ohun paapaa ohun ni agbara iso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti o n so lati enu ohun jade ki oro ti o n so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbesi aye awon woli ninu majemu lai lai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ti a si je ki olorun ki o ba wa paapa lo be ti a si je ki oro ti a so lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igbani ti o se se ki a wa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro olorun lati enu oluwa o sese ki olorun ki o ba won so loju ko oju o sese ki olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro oluwa to mi wa fiyesi gidigidi nigba na li oro oluwa to mi wa o se se ki o ma so we pe aye ti yi pada oro oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fiyesi dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je oluwa wa lori ise oro oluwa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lohun yen ki lo nba o soro be oro oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o se se ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo ohun tin don ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin owo otun owo osi o ri eni kankan bi eni si tin fe ba o sore bi o si tin fe gba mora gege bi ore gege be eni kankan lago ninu okan re ti nkan yin so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni nihi ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto ke woli fun awon orile ede emi si we pe oluwa olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo o lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so
2: ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni olowa wi olowa si na owo re o si ba o fi ba enu mi olowa si we fun mi pe sawo emi fi oro mi si o li enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni wo pe oluwa fi oro re si won li enu ni igba ko gba ni a ma nri wo pe awon woli yi awon ti a ka ni pa re ni o bibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkohun awo inu bibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
3: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni a ni lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni a ni lati keko kini awon iliri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori wepe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni wepe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wepe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wepe bi a ba gbadura fun alaisan wepe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wepe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eni a ri nipa awon woli wepe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa paapa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wo pe ki a gba oro Olorun ki a tun won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai ari wo pe won gba oro Olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ise won gba oro Olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese kini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihi ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wi pe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wi pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wi pe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wi pe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome ori keji ese ikerin dilogun Rome ori keji ese ikerin dilogun li ojo na nigba ti Olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni wepe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni wi pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba o ma nso wi pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je wi pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba agbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni wo pe awon iliri Olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je wi pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon omo re soro oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wi pe ah mo gbe ah igbe ni fun mi ah ori mi buru ah isere ti sere si mi ah nbo ni kin gbegba o iru oro be ti ko lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah kilode o omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ija ba oko pade ah oni ko sewo oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ke enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu ise eni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o da po mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani lero won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbe gba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemu laile ati ninu majemu titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran leti re bi o si ti nso jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon ni ohunkohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si nso fun arakunrin tabi arakunrin lo nso fun pe o ma dabi eni pe mo ngboro we pe ise fe bolo arin ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti sa kakiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku
1: kini ti a osoro wipe nitori pe Jesu Kristi wa laye emi o wa laye bakan na Elija so fun wipe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Olowa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Olowa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se ini ari pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun ini o si ye ki o je akomona fun eni kokan wa we pe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri we pe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fale die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyan olorun logo we pe o dupe lowo olorun we pe iwosan ti de bi o se so we pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so we pe mo gbagbo gbogbo olorun gbo we pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so we pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni igbagbo o je so ru e lenu oni igbagbo a ma gbekele olorun oni igbagbo ki se iye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma

ara ti da eniyan Olorun lohun we pe o se we pe kiyesi bi Oluwa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni ari ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti Elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa ye ki ran leti ohun mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati koko gba oro Olorun ileri Olorun ikeji ni pe ani lati gba oro Olorun ki agbagbo ki asaso lori re ki oro Olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba iponju nigba eni nigba esan oro Olorun ti ati tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki ari wi pe bi ati nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu Oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le nja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le nso pe rara ko le se se be ki a duro lori oro Olorun ikanun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni we pe oro yi a ko tete mu se ki a ri we pe a mo we pe Olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri we pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe agbagbo ninu oro Olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si Olorun eni igbagbo si Olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo Olorun ni eni igbagbo si Olorun se aisan ni o nfi ara re se ibugbe ti o dabi eni we pe irora poju fun o eni igbagbo si Olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o n ba oja eni igbagbo si Olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wipe ise yo bo lowo re eni igbagbo si Olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wipe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si Olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si Olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si Olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si Olorun ayekaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa ayekaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si Olorun wo ese iketalelogun nito looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu eni kokan wa se o mo wi pe ase woli ni an ka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi

0: ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbese aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noa o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se popo ni o moore ke se popo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe an pe jopo nihi e ha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wi pe yoruba ti an so lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwasu iseju mewa iwasu iseju meedogun bi alufa ba ti nkoja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi pe ni akoko ti noa yi wi pe noa ni kan soso pelu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si jesus si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noa oni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wi wa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wi wa jesu christi igba e pada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a o gbala oluwa die hali awon ti a o gbala o ni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ke a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan li ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti le ju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wipe ah bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu ohun gomora di eru nigbati o fi efo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bi beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan oni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wipe an reti oluwa wa an reti bibo jesu christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wi pe nitori jesu christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wipe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wipe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wipe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wipe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wipe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wipe majemu lai lai ni a ti nka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wipe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wipe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidire kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan wonyi ti a ngbo wipe gbogbo aye woto a le ro wipe ki wa se die le awon ti a ogbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala ati ka wipe opolopo ni o woto leyin ati ka wipe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi ewo lari kilode nigbati agbo wipe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni bi ni de nitori wipe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pa mo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wepe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wepe Oluwa mi ni Olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo n ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti ti didopin awon ti a si ri pe won fori ti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wepe die le awon ti a ogbala e a se wepe Olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wepe bi o ba je eni bi itinu Olorun iwo paapa le gba Olorun lerin je wepe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju Oluwa lati ma ri igbala Olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni atiru pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wipe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wipe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wipe inu ni bi ni le wa ti won so wipe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wipe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wepe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wepe akan wa se ilesin igbala ki de nitori wepe akan mo oruko Oluwa igbala ki de nitori pe akan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ki a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ki a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokan dini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin ko ni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nla aye won o nsi bibeli lawe lawe o sin je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni te ati reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu be si ni so ijo oro ijoba olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo olorun wi pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro olorun ti le nsami laake bi oro olorun ti le gun mi loko bi oro olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikomirijo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba iwe awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo ehin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihin rere nitori eko ihin rere nitori eko iwa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si ba rin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko si ba rin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si sinagogu won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba Jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe Jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe a fe tele Jesu Christi tele tele sugbon nisisiyi ati ko Jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba orun ti won so wi pe ah awon fe lo si ijoba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele we pe mo ti ba Jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshagamo nitori be gbogbo owo tun fun mi tele tele e mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abani dese e okunrin atun ma so pe ah kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele jesu mo ni eni ti o ti gba jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abani dese o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wipe opo awon wonyi won ko le tele jesu christi mo je ka wo Marko ori kewa lati ese keta dilogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo jesu christi oluwa wa jesu christi si fi ona han o so fun o ti o ni lati se okunrin yi koko so wipe ah gbogbo re lo nti se jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun ese kokanlelogun nigba na ni jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li oku oku ohun kan li oku oku duro nibe jo je mo wipe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wipe ah olorun kunkun mo okan mi wipe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wipe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wipe mo ti kese jari bi ki ba se wipe ikan soso to ku yi mo si ro wipe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wipe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wipe gbogbo ohun ti won so lo n ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan soso loku wipe owo ibi oja ti o n wa o mo wipe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wipe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wipe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu christi feran re ife jesu ni o je ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu n so fun okunrin yi ni wipe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lọlọrun egbe awon ti o n fi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje o wo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si wo yika o wi fun awon omo ehin re pe yo ti soro to fun awon ti o le oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele christ messiah ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe son gbogbo fun mi mo sin fe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o so ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro we pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti jesu christi ti o so fun aloni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wi pe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohun ko hun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba eni keni laye lati di wa lowo ito to ni olorun n fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o n fa idena fun ara won opolopo ni o n fa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbese aye won won ma je ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun ta ba nkilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori eni to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisa yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fi n ki awon eniyan ni ilowe pe ki a sora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwo na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwo na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwo na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo a ki lo de se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to n so wi pe da tun bi da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na wo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itiju agbelebo christi ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le foriti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi ni to o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won a so wipe ohun eniyan oni ohun olorun wipe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wipe ohun eniyan ni ohun olorun won a so wipe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisa obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo se ohun ti o da won a ni to ba gbo to bi e won a ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won won ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a n pe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo luku ori kejila olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o se se nitori wo pe ibi ti a tin pe jopo won wa awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi nko orin kiko ni pe ni bi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun afo ba file aye ma je ki nkan woyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deep life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisisin yi awon to wa ni bi nisisin won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi atile je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun wo luko ori kejila ese ikeji le logbon luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere iranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wi pe won fe fi temi se mo awon eniyan le senu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wi pe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wi pe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wi pe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai so fun olorun wi pe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo
1: Thank you.

0: Jesu Oluwa eyi ni ofin Olorun fun wa eyi ni ase Olorun fun wa iru ojuse eni kokan be nilo igbagbo ninu Kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo Olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi abani emi Olorun ati ore ofe Olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase Kristi ni agbara re ati fun ogun Olorun ni kan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko Jesu Oluwa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohun kohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa mo fe ki o ye oro yi wo Jesu kini se ti an pe ni Jesu oni e o poruko re ni Jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba Jesu Kristu Oluwa gbo awa ti ati dari ese wa ji wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti Jesu Kristu se lori igi agbelebo awa ni an so fun wipe gba ti ati dari ji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gbati ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko Jesu Kristi oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko Jesu o tun wa so pe le oruko Jesu Oluwa bi a ba so wi pe Jesu je Oluwa oro yi Oluwa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa Oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni Oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba Jesu gege bi Oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbekegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo isekiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Kristi eni ti a fi se Oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohun kon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati Oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye Olorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa ohun ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o ye ki o je ipile oro ti o n so ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Kristi ni Oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi ohun ni o ye ki o pile ohun ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se. wahala ki o to le soro kankan o ye ki o mo wepe enikan wa ti o nsakoso igbese aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o bere wepe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan yasoto we pe a le se yi laironu Christi a le lo si yin laironu Christi a le jeunje yi laironu Christi a le mu oti wine yi laironu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe wo sokan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o ba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba Oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wipe ki o dari idapo ojule ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa o ni bi abani Jesu lo wa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa o ni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi ifun oluwa ki se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaise oto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo wo mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi ifun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agutan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe o le so agutan fun ara re ni o so ṣugbọn bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi ifun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini korinti kini ori kewa ese ikokan le logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won si be sin dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta ludo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ileesin a o ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ileesin a o ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri bee o ni itori bee boya a n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idariji ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi hun wipe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe ni tooto eniyan mimo ati olufe ohun kon teyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohun kon teyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa apa keji e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re fifi imore han si Olorun nipase Kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun Olorun ki a ma fi ope fun Olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si Olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko Kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si Olorun nipase Kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo Olorun a ma nri awon elomiran bi won tin se bi o ba je wipe won ni omo Olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi more han won fe dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wi pe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo Olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo Olorun awon elomiran won so wi pe awon dupe lowo Olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wi pe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan wonyi awon aborisa ni o ma nlo nkan wonyi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni okokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wi pe won dupe lowo Olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wi pe awon dupe lowo Olorun a ki a fi nkan won yi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo Olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo Olorun lati ma wo oro Olorun gege bi o ye ki a ti mu oro Olorun lo eyi ni a fi dupe lowo Olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba npi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re ohun ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati nigba miran ni ojojo ni o ye ke a ma yin oruko olowa bi a rije ke a yin olowa bi a orije ke a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ke a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise o to lo wa nisisi ke a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ke a dupe lowo olorun bi a ba yo ninu kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ke a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ke a ma dupe lowo olorun ke a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe sibe ke a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti o ranti wipe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won o ri wa won o mo isoro ti a n la koja won o mo omi jinjin afonifoji ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won loruko jesu olowa e ma fi ope fun olorun baba nipase jesu kristi e je ki a dede duro ki a so fun olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wipe ohunkohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro olorun a o je ki oro olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki o ri wipe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o n se lati isinsin lo fi ara re di fun olorun wipe won o wa fun ogo olorun ati wipe iwa re yio fi han wipe o n dupe lowo olorun ni igba gbogbo.
1: This CLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé àwa níhìn-ín, àwa síhìn-ín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ́ tiyín ní tòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ elétí ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a ba lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó dàbí ẹni wípé bóyá kò tí ì dé etí ìgbọ́ wọn, tàbí tí wọ́n ń lọ́ra láti wá sí ìsìn Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé ìsìn Yorùbá yìí ni yóò jẹ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní púpọ̀. Lónìí, mo ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́. Pàtàkì ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́. Àwọn ilé ìjọ àti àwọn àpéjọ púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó dàbí koríko ìgbẹ́ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbé sọ sínú iná lọ́la. Ohun tí a sọ ni wípé irú àwọn ìpéjọ bẹ́ẹ̀, ó ṣeéṣe kí wọn kí ó rẹwà lóde, ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé wọn dára, ṣùgbọ́n nítorí wípé wọn kò ní gbòǹgbò, wọn kò fẹsẹ̀ múlẹ̀, wọn kò mọ kí ni ó jẹ́ pàtàkì igun ilé tí ó yẹ kí ó wà nínú ìjọ tàbí nínú ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́, a ó gbé wọn sọ sínú iná láìpẹ́ ọjọ́. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní irú ìjọ bẹ́ẹ̀, wọ́n dàbí àwọn alágbàṣe tí ń tọ́jú igi tí ó dàbí ẹni wípé ó ṣíji bò wọ́n bí igi tí ó ṣíji bo Jonah, ṣùgbọ́n tí ó rọrùn fún kòkòrò aláìlágbára láti bi àwọn igi wọ̀nyí ṣubú, láti pa wọ́n run pátápátá. Ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò ní gbòǹgbò, tí kò sì ní ìpìlẹ̀, ó lè tètè gbèrú ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ láti dojúbolẹ̀. Èyí ni Jésù sọ fún wa nínú Lúkù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkàndínláàádọ́rùn-ún. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbọ́ tí kò sì ṣe, ó dàbí ọkùnrin tí ó kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ láì ní ìpìlẹ̀. Nígbà tí ìgbì omi bìlú lọ́gán, ó sì wó ìwó ilé náà sì pọ̀. Èyí ni Jésù ń jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé bí a bá kọ́ ilé ìgbàgbọ́ wa tàbí ẹ̀sìn Kristiẹni wa tí kò ní ìpìlẹ̀, tí kò ní gbòǹgbò, kì yóò lè sèso, kì yóò lè pẹ́ lọ títí wípé ní ọjọ́ ìdájọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò jẹ́ ohun tí a ó wo palẹ̀, tí ó sì dàbí ẹni wípé a fi iná sun wọ́n. Irú ẹ̀sìn Kristiẹni bẹ́ẹ̀ tí ó gbòde kan lọ́jọ́ òní ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń jọ́sìn, ó dàbí labalábá. Èyí ni irú ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò léegun, tí kò ní iṣan, tí kò ní agbára. Labalábá lè farahàn bí ohun tí ó rẹwà nígbà tí ó bá ń fò káàkiri, ṣùgbọ́n nígbà tí ọwọ́ ọmọdé ti ń ṣeré, tí ó bá tẹ̀, ó jẹ́ ohun aláìlágbára àti aláìwúlò. Kò ní ipá láti sá, kò ní ipá láti dáàbò bo ara rẹ̀, kò ní ipá láti gbé ara rẹ̀ ró. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò ní ẹ̀kọ́ nínú, ó dàbí Kristiẹni tí kò lágbára, tí kò léegun, tí kò ní iṣan, tàbí tí kò ní àwọn ohun tí ó lè pèsè wa sílẹ̀ fún ọ̀run rere. Àwọn ìwàásù tí a sì máa ń gbọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń lọ, ó jẹ́ àwọn ìwàásù tí kò lè gbéni ró, tí kò lè múlé lọ́kànle, ti ko le dari wa sibi otimo Christi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won da bi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esi Christiani ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipile esi Christiani toto ipile esi Christiani toto ikeji itan esi Christiani toto iketa ipenija lati pa esi Christiani toto mo ipenija lati pa esi Christiani toto mo ikini ipile esi Christiani toto bi abawo peteru kini ori keji ese kefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile Christiani toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe Christi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi akoba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okotagun le won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okota tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni Christi je bi aba fe se ise Christiani toto bi aba fe se ti o je eto gba ni waju olowa ani lati fi ipile Christi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu Korinti kini ori keta Korinti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran le enikeni ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Christi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin Olorun ni toto o ye ki a mo wi pe Christi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a tun pe Christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Christiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki aran ti wi pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Christi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo wepe o je olooto amo wepe o je eni rere amo wepe o je olugbala o je alailese bi ohun paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lelogun Efesu ori karun ese iketa lelogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o si ni olugbala ara nihi ni a fi Jesu we oko nitori we pe oni se ori o lo man dari o lo man ko ni o lo man to ni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe Jesu Christi ni adari o ni oluto ni sona o si ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti akaye o mudawa loju we pe ipile esin Christianity to to ni Christi we pe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Christi ni gbongbo igi ti a fi we Christiani we pe oni ori ati agbara tin gbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo oni olugbala ati oluso agutan oni olufuni ni iye nitori be bi Christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe Christi gan oni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba nwa si lesin we pe Jesu Christi ni okota yebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala awon iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ki a mo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Christi oni olugbala nitori pe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi a ba nsoro olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala adabi eni ti o ngbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o nwa si inu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti an wasu awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi aba nfira wa han gege bi eni tin toni sona bi aba nfira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi ti o je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je we pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Christi ni kan soso le o le fun oku okan wa niye o je wipe a ko ton won sona dara dara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wipe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wipe oko taigun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti ngbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati olusu agutan olufuni niye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won agbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won agbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won agbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati ewoso bi ati ekorin bi ati egbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o da bi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wose ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile se sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a ti nwa bi a ti n gbo oro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo Jesu Christi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abio ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun wa pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a teju mo Jesu ke amo we pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo we pe olorun deniyan ni Jesu Christi o ti wa pelu olorun baba lati atiti ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo we pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Christi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ilesi ti a nwa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe isin ti an sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan agbodo ma kede re lore kore we pe Jesu Kristi ni olugbala kan sosho ki a mo we pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni gba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori we pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo we pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokan lelogun Matthew ori kini ese kokan lelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o nwa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni tin so ni di mimo wi pe nipa eje re ti atasile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode awon elomiran ma ro we pe bi aba nwa si ilesi nigba gbogbo we pe eyi to lati so wa di mimo we pe bi aba nka bibeli nigba gbogbo we pe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro we pe bi a ba nse ojuse ninu ijo we pe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo we pe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni oko fun wa oni oji ya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ko fun wa bi o ba ti ni igbala to ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o ye o kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbesi aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re we pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo we pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe ni toto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni toto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni yo fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni wo pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi abanso nipa iku elese ti ko ti mo olorun amaberu o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagba wi nla ni waju oni dajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idani loro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye owe pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n batisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete ko se ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo ihin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni tin dani ni ide gege bi eni tin mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni to to ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete ko se ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bi ni ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bi ni wonyi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon apostoli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fini dariji ese iwaasu yi gan ni o je ki

li enikan ko le filele ju eyi ti a ti filele lo ti se Jesu Christi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wi pe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan woyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju olowa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a nso ni igba gbogbo fun awon ti o n wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Christi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku o n si ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o n funi ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba n lo sopin gege bi eni ti n ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba eya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni ti n sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigba ti akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wipe iku oro re da isa oku isegun reda nitori be je ki o yi o we pe bi o ba ni Jesu gege bi olowa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esi Christianity o sin sin yo je itewogba ni waju olowa ki se eyi nikan a n pe wa nija we pe ani lati pa esi Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri olowa je ki a wo episteli ti Juda si eniyan.

wa ninu Heberu ori kejo. Heberu ori kejo. Lati ese ikewa. Nitori e yini maje mumi. Ti emi o ba ile Israeli da li ojo woni. Li olowa wi. Emi o fi ofin mi sinu won. Emi o si ko si won li okan. Emi o si ma je Olorun won. Won o si ma je eniyan mi olukuluku. Ki yo si ma ko ara ilu re ati olukuluku arakunrin re. We pe mo olowa. Nitori we pe gbogbo won. Mi yo mo mi lati kekere de agba nitori emi o sanu fun gbogbo aisododo won. Ati ese won ati aisedede won ni emi ki yo si ranti mo. Nitori be bi a ba ti di eni igbala o daju we pe a ki yo je eni ti njewo ese eni ti ranti ese eni ti ni idalebi ese lojojumo tabi ni ojojo isimi. Je ki a wo Kolose lekan si. Kia wo awon ti Paul apostle nso fun awe pe o ye ki o fi emi ope emi ore emi imori han lati inu okan won ni gbagbo tooto Kolose ori kini lati ese ikejila o ni ki a ma dope ati se alaye fun awi pe o ye ki adura wa ki o je lakoko adura ope ki a si ni isepe ni waju Olorun kini awon ohun ti an dope fun iwa Olorun and dupe wipe Olorun je olooto and dupe wipe Olorun ki seke and dupe pe bi Olorun ba wi be o ma nse be and dupe pe Olorun ki yi pada atun dupe wipe nipa ise asepe Jesu Kristi lori gi agbelebo asin dupe wipe ati je eni igbala asitun dupe wipe awon elomiran won ni itesewaju ninu emi ati ninu ara and dupe fun gbogbo sugbon o merin ototo ni Paul so fun anihin we pe o ye ki a dupe fun ikini nitori pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki oronu loni o ye ki o wo awon ore ti Olorun se fun bi o ba je we pe ati dare ese re jio bi o ba je we pe ati mu oye iwo ti o je alaiye tele tele ati asiti so di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki o dupe lowo Olorun ikeji nitori wo pe o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun o ye ki a dupe wi pe nigbati a ti di eni igbala isu ati awon omo ogun re ati agbara okunkun won ko ni ipa lori wa mo iketa nitori wo pe ati si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re bi o ba mo wi pe ati gba okan re la ati mo wa si ijoba Olorun ati mo kuro ninu okunkun sinu imole o ye ki eyi je ki o dupe lowo Olorun ikerin eni ti ninu eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni rapada nipa ejere ani idariji ese bi o ba je pe ati wo okan re mo o si ti di eni igbala o si ni idalebi ese mo o je eni ti o ni agbara ore ofe Olorun lati ma gbe ninu imole lati ma rin ninu imole irere o ye ki o le dupe lowo Olorun e je ki a dede duro ki a si so fun Olorun we pe adupe lowo re nitori eni ti se adupe lowo re nitori ise asepe Jesu Kristi lori igi agbelebo adupe lowo re nitori igbala wa adupe lowo re fun itesiwaju nipa ti emi adupe lowo re fun gbogbo se o ti di omo Olorun se o ki se ajeji ninu ile Olorun se ati gba okan re la se o ti ni ogun ni pelu awon eniyan mimo ti rin ninu imole o ye ki a dupe lowo Olorun se ati da oni ide se ati gba okuro la lowo agbara okunkun se oluwa je oluwa fun o si je ni to nto o je agbara re o je ipa re o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada kuro ninu aginju o ti wa sinu ile Olorun o ti wa ninu ijoba Olorun o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada kuro ninu okunkun wa si imole o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada o ti kuro laarin awon ajeji o ti di omo ninu ile o ye ki a dupe lowo Olorun

si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won kan ko iwe here here kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori wo pe awon mo ro njeje nihi iyawo ori nkan nihi e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun o iru adura be se adura adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se yi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu kwada ni akoko iponju eti iponju yi iba mu somo olorun eti ekun won omije won iba mu won somo olorun eti iponju ati iya to nje won eti iba mu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan lelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti a ko si ti ipa eyonu wonyi pa won si ko si ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti le wa bi iponju ti le wa e ti won iba fi wa si odo olorun e ti won iba sa si abe ojiji olodumare e ti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won to ma nse ni pe won to ma tese waju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju ohun kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti onigbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini o ni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma ngbiyanju lati se ni wo pe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o fo wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni Jesu Kristi fi so fun a wi pe ki a sesho lori okan wa ki a sesho lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko sese fun olorun ki o si ranti wi pe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wi pe e se ti a fin ni iponju bayi e se ti a fin ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wi pe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fún àwọn ọmọ israeli nínú májẹ̀mú láéláé wo iṣẹ́ ìyanu tí ọlọ́run ṣe tí a ń kà nípa rẹ̀ nínú májẹ̀mú titun àkókò wo ni ọlọ́run ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí ṣe rántí àwọn ọmọ israeli tí mo mẹ́nu kàn lẹ́ẹ̀kan orí wípé wọ́n ń lọ ní ọ̀nà ní aginjù bí wọ́n ti dé etí òkun pupa bẹ́ẹ̀ ni a rí wípé àwọn ọmọ íjíbítì tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lé wọn bá ìgbà yìí gan ni agbára ọlọ́run ni ó farahàn rántí wípé iṣẹ́ ìyanu yìí ti pínpín òkun pupa níyà ó jẹ́ àkókò ìpọ́njú àkókò ìyà àkókò ìdààmú fún àwọn ọmọ ísírẹ́lì rántí tí a bá ń sọ wípé odi jẹ́ríkò wó lulẹ̀ àkókò wo ni odi

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
2: A tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lónìí, bàbá, láti wá bá ọ pàdé, láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. A sì ń bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo àwa tí a wá lónìí, a ó sálà kúrò nínú ìjì ìgbẹ̀san tí ó ń bọ̀ sí ayé. A ó sì lè sinmi ní ọ̀dọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀ ọ́ wípé wíwá síbí wa lónìí àti ní ìgbà gbogbo pé kí ó má jà á sí asán. Gbogbo ohun tí ó bá yẹ láti mú sí ètò ní ìgbésí ayé wa, fi wọ́n hàn wá, kí o sì jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì kí ó wẹ̀ wọ́n nù pátápátá. Ṣàánú fún wa. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó rí ibi ìbùjókòó ní ọkàn wa lónìí. A dúpẹ́ pé o kò ti gbọ́ tiwa. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ó ṣeé ṣe kí o ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. Ohun tí mo fẹ́ kà fún ọ láti inú ìwé Genesis orí 19. Láti ẹsẹ̀ 12 dé ẹsẹ̀ 17. Ohun tí mo sì ń fẹ́ kí o ṣe àyẹ̀wò kí o sì ṣe ohun kan pàtó nípa rẹ̀ ni wípé sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ. Ìdájọ́ ń bọ̀ nítorí wípé Ọlọ́run láti ọ̀run fún ara rẹ̀ ni ó ti pinnu wípé bí ẹni búburú bá ń ṣe búburú ní ọjọ́ kan, ọdún kan, tàbí ọdún púpọ̀ tí ó rò wípé kò sí ìdájọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé ìdájọ́ ń bọ̀. Ìdájọ́ yìí yóò sì wá sórí gbogbo àgbáyé pátápátá. Ẹ̀sìnkẹ́sìn tí ó wù kí ẹnikẹ́ni kí ó wà, ohunkóhun tí ó wù kí ẹnikẹ́ni kí ó máa ṣe, àti ibi ìpamọ́ tí ó wù kí ẹnikẹ́ni kí ó wà, Ọlọ́run jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé ọjọ́ kan ń bọ̀ nígbà tí kì yóò sí ibi ìsásí. Ó sì ń kìlọ̀ fún wa wípé bí a bá fẹ́ là, bí a bá fẹ́ ní iyè, òní ni a ní àǹfààní láti lè sá àsálà fún ẹ̀mí wa. Ní Genesis 19 tí mo pè fún ọmọ ń bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 12. Àwọn ọkùnrin náà sì wí fún Lọ́ọ̀tì pé ìwọ ní ẹnìkan níhìn pẹ̀lú àna rẹ ọkùnrin àti àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin àti àwọn ọmọ rẹ obìnrin àti ohunkóhun tí ìwọ níní ìlú mú wọn jáde kúrò níhìn yìí. Nítorí àwa ó run ibí yìí nítorí tí ìgbé wọn di púpọ̀ níwájú Olúwa, Olúwa sì rán wa láti run. Lọ́ọ̀tì sì jáde, ó sì sọ fún àwọn àna rẹ ọkùnrin tí wọ́n gbé àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ ní ìyàwó. Ó wípé ẹ dìde, ẹ jáde kúrò níhìn yìí nítorí tí Olúwa yóò run ìlú yìí, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹlẹ̀tàn lójú àwọn àna rẹ̀. Nígbà tí ọ̀yẹ́ sì ń là, nígbà náà ni àwọn áńgẹ́lì náà lé Lọ́ọ̀tì ní eré wípé dìde, mú aya rẹ àti àwọn ọmọbìnrin rẹ méjèèjì tí ó wà níhìn-ín, kí ìwọ kí ó má bàa run nínú ìyà ẹ̀ṣẹ̀ ìlú yìí. Nígbà tí ó sì ń lọ́ra, àwọn ọkùnrin náà nàwọ́ mú u lé ọwọ́ àti ọwọ́ aya rẹ̀ àti ọwọ́ ọmọbìnrin rẹ̀ méjèèjì. Olúwa ṣàṣàánú fún un, wọ́n sì mú u jáde, wọ́n sì fi sẹ́yìn odi ìlú náà. Ó sì ṣe nígbà tí wọ́n mú wọn jáde sẹ́yìn odi tán lé ó wípé sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ, má ṣe wo ẹ̀yìn rẹ, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó má ṣe dúró ní gbogbo pẹ̀tẹ́lẹ̀, sa sala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti an pe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti adaruko wonyi won je elese popo popo ni waju Oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ti ese iketala ni anje ki o to wale ti ohun ti o sele ti Loti ibatan Abrahamu ti o de ilu ti an pe ni Sodomu o si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihirere o sese ki o je ibi ti a tin wa owo kakiri o si sese ko je pe ibi ti a tin wa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati yawaya ore Olorun ati awon eni Olorun o sese ki o je wipe ija ni o yawaya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi ikun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le yapa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore Olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya Loti ya ore Olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo Loti si nfe ibi ti ohun yo ti je oga ara re ti o se eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ini pupo ti o se eni ti o ka lowo ko wepe eyi kini o de ti o fi se yi ni eyi ni Loti fi sa kuro ni odo Abrahamu an so fun ani ori iketala ese ikejila Abrahamu si joko ni ile Kenani ibi ti o ye omo Olorun lati joko ile Kenani nibi ti Olorun fun ara re ti o nsesho lori re nibi ti Olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re Abrahamu joko si ile Kenani Loti si joko ni ilu agbegbe ni o si pago re titi de Sodomu awon so fun ani ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa ki o to na eka si Loti wepe Loti se ohun ti o dara o ye ki iwo papa nitori awon Yoruba ma so fun a pe bi a ba na eka kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo si wa ke to ma bu Loti we pe Loti se ohun ti o dara o ye ki iwo papa ki o wo agbegbe re ati ibujoko re awon wo ni ore korikosun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun Loti eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wipe egbe eye ohun eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wo owo pelu ole o daju wipe agutan re to n ba jarin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona olorun je ki n so fun o awon ti o se be saaju awon ni olorun so fun ani iwe woli isaiah ti o n so ni ori ikeji din ni ogota arun ejo ori ikeji din ni ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le jacobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun awon woyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli bi a tin so wi pe agba olorun gbo ni awon na nja lanka to ti won sin fowo so ya wi pe awon paapa gba olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeji wi pe won wa mi lojojumo ibi kibi ti a ba tin ka bibeli ti a tin daruko olorun ti a tin ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won be o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o nse ododo o ni won dabi orile ede ti o nse ododo won se afarawe iwa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati kasamu won mo bi ati ka baba wa ti nbe le orun bi won ba dide lati ka baba ti nbe le orun a dabi aye to aye ko ton gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o nso wi pe won dabi orile ede ti nse ododo awon iran lot niyan o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won ma se nu didun ati sumo olorun won ti le fi han papa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nituri kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se nje okan wa ni iya ti iwo ko si mo oluwa n da won lohun we pe kiyesi le ojo awe yin eyin se afe se won na mo pe afe kuro lowo e o se se ki o je ti golu oso ti aye o se se ki o je ti atike o se se ki o je ti imutipara o si se se ki o je ti yiye eyin oku pada afeni isoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan se ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah ti n ba gba awe ojo meta lori mama olu aha ohun pa agbadun ara e a ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afiki mati wo awe ijakadi segun lori mama olu awon ta nso niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke Àwẹ̀ irú èyí ni mo yàn bí. Àwẹ̀ ogójì ọjọ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìrẹ́jẹ, ìkà, ìpànìyàn tàbí ṣíṣẹ́yún kò kúrò lọ́wọ́ wọn. Tàbí kí a já ilé onílé kí a fi bo tiwa. Bí o bá já ilé onílé tó fi bo tiẹ̀, òjò níye wọlé ẹ̀. Òjò ìdájọ́ Ọlọ́run. Àwọn tó tún gbọ́n jù ọ lọ tí ẹsẹ̀ wọn àti ọwọ́ wọn gùn ju tiẹ̀, wọ́n á tún já ilé tiẹ̀. Wọ́n á tún já fi bo tiwọn. Àwọn tí wọ́n tún gbọ́n ju àwọn wọn ni lọ, wọ́n á tún já ilé tiwọn. Ṣé èṣù ló kúnkún wà lẹ́yìn wọn? Wọ́n á máa já ilé onílé tí wọ́n bá ti fi bo tiẹ̀, bó o ti ń bo tiẹ̀ tán, kí ó tó tó ọjọ́ kejì ni wọ́n ń já tiẹ̀ náà. Bí o ti ń bu ẹsẹ̀ ẹlòmíràn ni wọ́n ń bu tiẹ̀. Ó wá ń sọ fún wa wípé ṣé irú ààwẹ̀ báyìí ni mo yàn? Ààwẹ̀ etí òkun. Ààwẹ̀ ká yíra ńlẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìyàwó méjì ò kúrò nílé. Àgbèrè àti panṣágà kò kúrò. Ìwà ti ara iṣẹ́ ti ara ò kúrò. Síbẹ̀síbẹ̀ ààwẹ̀ ń lọ. A lè mú ààwẹ̀, ó lè jẹ́ méje, ó lè jẹ́ mọ́kànlélógún, kásá máa gbà á lọ. Bàbá sì ti ń ṣíwọ́ àdúrà láàrán sìgá láǹfì kan ràn kan. Wọ́n sọ pé wòólì, èwo lẹ tún gbé jáde? Ó ní ní oṣù tó kọjá, mo ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìṣẹ́gun. Ṣùgbọ́n nsìn, ó yẹ kí n tún jẹun díẹ̀, ọtí díẹ̀, sìgá díẹ̀, àgbèrè díẹ̀. Nítorí pé bí n bá gbádùn ara mi ní ọ̀sẹ̀ yìí, wọ́n máa fi di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, mo tún wọṣẹ́ nìyẹn. Ṣé irú àwọn tí a mú ìbéèrè àdúrà wa lọ bá? Àwọn tí wọ́n ti di ará Sodomu àti Gomara, àwọn tí ìdájọ́ Ọlọ́run tí ó rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí wọn. Ó ní ààwẹ̀ irú èyí ni mo wá yàn bí. Ọjọ́ tí ènìyàn ń jẹ ọkàn rẹ̀ ní ìyà láti tẹ orí rẹ̀ ba bí koríko odò, àti láti tẹ aṣọ ọ̀fọ̀ àti eru lábẹ́ rẹ̀. Ìwọ ha pé èyí ní ààwẹ̀ àti ọjọ́ ìtẹ́wọ́gbà fún Olúwa. Àwọn wọ̀nyí ni Ọlọ́run sọ wípé wọ́n jẹ́ ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe olùfọkànsìn. Wọ́n máa ń pe Olúwa lé ẹnu, ṣùgbọ́n ìwà búburú kò kúrò ní àgọ́ wọn. Ṣùgbọ́n bí o bá ń fẹ́ rí ojú Olúwa, bí o bá ń fẹ́ jẹ́ ti Ọlọ́run, àwọn irú nǹkan wọ̀nyí yóò kúrò ní ìgbésí ayé rẹ. Ní ìwé wòlíì Ezekieli ni a tún ti ń jẹ́ kí ó yé wa irú àwọn ènìyàn tí wọ́n hu irú ìwà wọ̀nyí. Rántí ohun tí a ń sọ wípé Lọ́ọ̀tì tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti mọ ọ̀nà Ọlọ́run yóò dára. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ ṣe máa ń rò wípé yóò dára. Bí ó bá tún di ọjọ́ kejì, bó ti jí a sọ pé yóò tún dára náà. Ṣùgbọ́n ó ń burú fún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí fún Lọ́ọ̀tì. À ń sọ fún wa ní Ezekieli 23:30. Ezekieli 23:30 láti ẹsẹ 30. Ìwọ ọmọ ènìyàn, síbẹ̀ àwọn ọmọ ènìyàn rẹ ń sọ̀rọ̀ sí ọ lẹ́bàá ògiri. Àwọn fi ọ̀rọ̀ kẹlẹ́bani jẹ́. Àwọn asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn àti lẹ́bàá ilẹ̀kùn ilé. Èkíní sì sọ fún ẹni kejì, olúkúlùkù fún arákùnrin rẹ̀ wípé, wá, èmi bẹ̀ ọ́, sì gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó ti ọ̀dọ̀ Olúwa jáde wá. Èyí ń sọ wípé àwọn náà máa ń fẹ́ láti lọ sí ẹ̀kọ́ bíbélì. Wọ́n tilẹ̀ máa ń pe ẹnì kejì tàbí aládùúgbò wọn. Wọ́n máa ń sọ wípé, wá, èmi bẹ̀ ọ́, jẹ́ kí a lọ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó ti ọ̀dọ̀ Olúwa jáde wá. Ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀rí tí Ọlọ́run jẹ́ nípa wọn? Ní ẹsẹ̀ 21, wọ́n sì tọ́ wá bí ènìyàn ti wá. Wọ́n sì jókòó níwájú rẹ bí ènìyàn mi. Wọ́n sì gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ, ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe wọn o. Wọ́n máa ń gbọ́. awon wonyi ni a npe ni agbo magba bi o ba so fun o wi pe ko ese sile won gbo won won ni se o so wi pe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi nfi ife popo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se Lot o nfe lati sin oluwa o nfe lati je ti olorun o si man gbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fi nfi ife popo han o se se ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro wi pe a n yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi nfe sugbon o se ailera fun ara o si se se ki o ma je ki o da Abraham loju wi pe bi mo tin lo yi ma ro wi pe mo ti sonu o ma si ro wi pe mo ti di apeyida nitori pe gbogbo ilana olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri wi pe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na ko ni gba wa nitori be je kin wa ibi ti emi paapa ti o fi se ibojoko sugbon bo lori nibi ti olorun o dari esi o lo si odo awon ara sodomu o wa so fun wa we pe ni ese ikeji le ni ogbon se kiyesi iwo je orin ti o dun popo fun won ti enikan ti o ni ohun dara dara ti o si le fun ohun elo orin dara dara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon wonyi bi won ba gbo oro olorun tan won ajade won ni nje bawo ni won na se ri oniwasu yen olohun iyo enu edun popo mo ti en fe bi won ba so wi pe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo se tan tori pe ogbeni ni o n soro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se eko bibeli ani wa wo enikan eni to n soro ko ri Jesu ko ri eni to n ko ese lo ko ri eni ti dari jini ko ri eni to n funi ni igbala olugbala ko ri eyi ni sugbon wa wo eni to n soro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gboro Ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni olorun so wi pe mo mo okan won won dabi eni ti etin rin ti o kan fe ma gbo ti o fe ma gbo ti o fe ma gbo sugbon ti o je wi pe ko ni fi si ise nitori won gbo oro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi Lot sugbon nigba ti olorun fe pa Sodomu ati Gomorrah run pelu ina ni o so wi pe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni Genesis ori ikeji din ni ogun ni olorun ti nje ki o ye Abraham lati ese iketa din ni ogun oluwa si wi pe emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun Abraham nitori pe Abraham yo sa di orile ede nla ati alagbara ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun Abraham wa fun olorun gba eri Abraham je wi pe mo mo Abraham wi pe ilana olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti olorun ti pese sile ko ni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se olorun le gba eri re je bi ti Abraham iwo ti o wa se eko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe ah awon omo mi ki gbo ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se olorun le gba eri ti re je wi pe ohun mo wi pe ilana ododo ilana igbala ti olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje olorun le gba eri re je bi ti abrahamu awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labere ni ibi ise nje olorun le gba eri re je wi pe o mo gege bi abrahamu be a ba so wi pe abrahamu je ore olorun eyi ni o fi di ore olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun oluwa si wi pe nitori ti igbe sodomu o ngo mara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o lere se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o kin ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wi pe nitori igbe ese awon ila awon ara ile re nitori pe o n papo ju wi pe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati se esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wi pe nitori igbe ilu re o ndi pupo o si papo ju yato si eyi ni ilu eko ti o wa bi o ba je un gbe ni moshi tabi ajegunle tabi ni bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wi pe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o ngbe igbe won papo ju nitori be idajo nbo bi idajo yi si ti nbo se olorun da oyan si oto o si so wi pe o mo wi pe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o n jale le oru se iwo le o sona bi won ba ti n de ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o n so wi pe e kaabo se iwo ni o n gbadura nigba ti awon ole ba jade wi pe ki olorun ki o so won ki o ma je ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o o si ma adresi ile re ounje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo beera iwo na mo n to n gbeyin re o n so fun anihin wi pe olorun je ki o di mo fun abrahamu wi pe idajo n bo lori sodomu ohun gomora emi o so kale lo nisinsinyi ki n ri bi won tile se gege bi okiki igbe re ti o de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si sodomu sugbon abrahamu duro sibe ni waju oluwa ki lo n fe se o n fe gbadura nitori o ranti wi pe loti wa ni ilu sodomu abrahamu si sumo odo re o si wi pe iwo o harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yi o wa ni ilu naa iwo o harun iwo ki o ha da ibe naa si nitori adota olododo ti o wa ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi dabi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wipe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon eyin won okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ran ti wipe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbo na ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronupo ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won abraham o tesi waju lati ma gba adura yi titi o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi oluwa e kan soso yi le mi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi wi pe emi ki o run nitori mewa oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba abraham soro tan abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si sodomu ni asale lo ti si joko li enu bode sodomu ki se pe nka bibeli o ki se pe o sasaro lori oro olorun ki se wi pe o nso fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibo joko ni enu bode bi lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ki a ke kuro ni awon angeli won yi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti o nbo idajo ti de nisisin yi ni won wa so fun ni ese ikeji lati atika wi pe awon okunrin na se wi fun lot pe iwo ni enikan ni yi pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo lot be si ni se won be si ni wa oko ni sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni sodomu ati gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣugbọn won so fun wi pe awon ana re okunrin ati awon omokunrin re ati awon omo re obinrin ati ohunkohun ti iwo ni ni ilu eyi so nipa awon omo odo re pelu awon to nsise pelu re awon osise re nko se won je ti olorun abi won je elese mo won jade kuro nihin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run loti si jade eyi ni ohun ti o yo loti nitori pe lese kese ti awon angeli won yi ti won so fun lese kese ni o gbagbo ibi kibi ti olorun ba ti ri igbagbo o ma n ye si bi o ti le je wi pe Lord ti se buruku tele tele o si ti da po pelu awon alai gbagbo pelu awon elese ti Sodomu o Gomora nigba ti a so fun wi pe idajo de o gbagbo lai si gbagbo ko se ni ti o le ri Oluwa bi o ba je wi pe Lord ti se iye meji tabi alai gbagbo o si gun eji ka wi pe orun ma wo ki soro enikan oro enikan ni bi inu ba ndun gbogbo awon eniyan eyi to ndun o eyi ni o je wahala ti re bi ina ba jo gbogbo ile ti o wa ni ilu Eko ile ti re ti o jo ohun ni wahala ti re bi ebi ba npa gbogbo eniyan eyi ko so pe gba to je gbogbo eniyan ni ebi npa wi pe ebi ti o sin pa o ni ko se nkan kan fun o bi wahala ba de ba o wa gbagbe wi pe wahala de ba elomiran tori be bi Lord ti ba so wi pe orun wo ki se oro enikan a wo le lori a si ku sinu ese a la oju re ni orun apadi sugbon eyi ni Lord ti se bi a tin so fun wi pe idajo de be ni o gbagbo bi o si ti gbagbo ni o si so fun awon ana re okunrin nje iwo ti gbagbo be nigba ti o ti bere si ni wa nje igbagbo yi o ti mu si se je o ti so fun awon elomiran we pe o gba Jesu gbo o si gbagbo wi pe o ti ku ese re lo wi pe o ti fi ese re sowo si idajo je kin ka fun ni bi ti a ko be ninu majemo titun ni Timothy kini ori ikarun Timothy kini ori ikarun eyi ni Olorun si nfe ki enikokan ki o se bi o ba gbagbo yo je ti re Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba a ma lo saaju si idajo bi o ba fi ese re ranse si idajo ti o so fun Olorun we pe o ti je elese o si ko gbogbo awon ese won yi sile o si ran awon ese won yi si iwaju ite idajo Olorun ti a si da Jesu lejo nitori ti re to si ru ese re itumo yi ni we pe o ti fi ese re saaju a si ti da awon ese won yi lejo ati dariji o Jesu Kristi si ti ru ebi ati idajo re a si ti so wi pe nitori be a ki yo da o lejo mo sugbon wo ese apakan ese yi ni ese ikerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba eni ti o ba se atunse ese re a han gbangba eni ti o lo ba aladugbo re ti o so wi pe jo mo ti se si o mo ti je elese yala wi pe mo ti ji o leru tabi mo ti bu o tabi mo ti gba aya re dariji mi gba aya re pada tabi eru re ti mo ko tele tele gba eru re pada ese re a han gbangba bi ese re ti han gbangba se awon ti o se ati se Olorun ti o se be ni a fi awon ese won yi lo saaju si idajo sugbon so fun a wi pe ti awon elomiran pelu a si ma tele won awon ti won pa ese won mo ese yi a ma tele won bi ojo ikeyin bi o ti nde bi o ti npa oju re de ni iku be ni awon ese won yi ti o ntele awon eru eniyan be ti won o jewo ki won ki o ko sile sugbon bi o se ti Lord ni lese kese ti o gbo nipa idajo Olorun be ni o gbagbo ni o si so fun Olorun wi pe mo ti jebi sugbon o lo so fun awon ara ile re awon ana re o so wi pe edide idajo nbo wo ese ikerin la sugbon eyi ni Genesis ori ikokandinogun ese ikerin la sugbon o dabi eletan loju awon ana re se bi mo se duro ni iwaju re se mo jo eletan mo bi o ni bi mo se n ba o soro ni asale yi se mo jo eletan loju e se igba ti Jesu wa ni aye ti o nso fun wa wipe idajo nbo se oro re se o dabi eletan ni eti re abi o ba je pe Jesu ojo eletan loju e ti o ba si je wipe emi ti mo nso oro yin rere fun o ti mo nso fun wipe idajo nbo Jesu Kristi si nbo gege bi oro re bi o ba je wipe mi ojo eletan loju e ewo lo nse ninu ese kini de to sa sala fun emi re sugbon nigba ti awon eniyan won yi ka si eletan be ni awon angeli won yi ni won sa lot ni ire wi pe dide mu aya re mu awon omo birin re mejeji ti o wa nihin won je merin lot aya re ati awon omo re meji eyi ni awon ti olorun ri ni gbogbo ilu sodomu o je mo we pe nigba miran awon elesin won ma so fun wa pe ah bo ba je wi pe iwo ati yawo e atawon omo e meji eni merin pere ni o je olododo ah ko le je be o le je be ni aye noah eni melo ni olorun ri gbogbo agbaye patapata eni mejo ni o si sese kan ti ma so fun o wi pe se bi ibi to sese nlo ni osan gangan se ibe nikan ni won tin waasu otito awo ni waasu oni yawo meji awo ti awo ni waasu ti ani oruka re lowo wa o mo wi pe awa na onise olorun ni wa ko ri be nitori pe ojo nbo ti enu won yi o pade nitori ina yi o so kale yo si ma jo awon eniyan bi won ba tin jo ni aye be ni emi won ni o lo si orun apadi ninu ina ajoku juma angeli won yi won da won fi owo le lot ni ese keta bi ni ogun wi pe o si se nigba ti won mu won jade si eyin odi ilu tan nje ati mu o jade kuro ni sodomu ati gomora ninu ose sodomu ati gomora nje Jesu Kristo olugbala re nje o ti fi owo re di o mo si ti mu o jade ko ninu ose ko ninu ero ko ninu iwa ole ko ninu afi oro kelebani je ko ninu asore ni leyin se o ti mu o kuro ninu agbere ati panshaga se o ti mu o kuro ninu iwa kobirin jo se o ti mu o jade si eyin odi ilu o si wi pe sa sala fun emi re sa sala fun emi re ma se wo ehin re wese kerin din ni ogbon sugbon aya re boju wo ehin lehin re o si di owon iyo mi o mo eyi ti o fe da owon iyo ni abi o fe sa asaye ati asala o fe sa wo inu ijoba olorun bi o ba je be anfani wa fun oloni lati so fun olorun wi pe tele tele o ti nfi ese re pamo sugbon o ti ye o wi pe awon ese ti o nfi pamo ni won tele o won le mo won se fara mo timo timo sugbon bo ba je loni ni o nso fun olorun wi pe o nfe ki awon ese won ki o han gbangba ni waju ite idajo olorun loni ki olorun ki o si wo ese yi ki o wo mo Jesu lara ki o je ki Jesu ki o ru ese re lo patapata ki o ma ku ese kankan ni igbesi aye re o fe je agabagebe mo o fe je alafarase tabi eni ti o nfi enu sin olorun o nfe ki gbogbo ese ki o kuro ni igbesi aye re o ni anfani loni lati kepe oluwa lati so fun olorun wi pe o fe sa sala fun emi re iji igbesan bo bibeli so pe ina yo ma jo ni waju re nitori pe a o se awon iwe le orun a o si se idajo olukuluku ti o ti wa ni orile ede aye lati inu iwe na nje nigba ti ojo idajo ba de ni bo ni o wa ni apa osi ni abi ni apa otun e dide ki e je ki a gbadura bi o ba fi ese re sowo saju si idajo ti o si ni ki Jesu Kristi ki o ru awon ese won yi lo a o dariji o a o sanu fun o Jesu Christi yo fi eje re we ese renu sugbon ran ti obi o ba boju weyin bi o ba sa pada bi o ba di apeyida ran ti aya loti ran ti on ti o sele si sa sala fun emi re sa sala fun emi re ma se boju weyin ma se pada sinu ese mo sa sala fun emi re bi o ba nda ese ni ikoko olorun ri o bi o kan wa ti o n gbe bibeli

0: bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lo nti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je ko lo seko bibeli ile e lo njoko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe oju esu sile ko si fe sin esu ba se sin tele tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale e iwe ton ma nfun lati keko olowo gbodo mu wale iru ofin be a ma nre koja ni iru ofin be ni Daniel le gbo lo so pe o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gbata ba gbadura ba la se fe lo si joba orun kia lo ba lo gbadura gbatan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si se ko si aise inu okini oni wa pari esi oloya awon kini ibi ti npa won won ba ju Daniel sinu e eni to gbadura a le pa en to gbadura olorun ayeraye wa pele en to gbadura eni to fe se ife olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Danieli ni Danieli sun ninu oro kini o ti e kan o ya Danieli lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Danieli olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ninin Danieli ba so pe olorun temi si o ki se awon olorun ton loju ton riran e to le titi o gboran ki se olorun tigi ati ope ati rin ati orisa olorun temi sin o gba mi o ran angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo abi eyin na sa nsin olorun eyin na sa to e ma bojo fo le npe bojo dura le ngba e sa nse kan eh o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o na wa ko ojo nu e ah igbagbo yato si igbagbo igbagbo agala ma sa ko gbe eyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata iru olorun wo ni won sin seru ti Daniel ni abi olorun Sedraki Mesaki ati Abednego olorun ti Mose ti Aroni olorun to ma se amona won eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igbani lojo oponju bolorun ba lana fun wa ba so fun pe ka lo sibi ma mi kan bi wahala wa loju ona tolorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fomo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se o lo fe joko ti abi o fe joko ti pe ohunkun tolorun ba fe ibikibi tolorun ba ni kin lo ona kona tolorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya ofo mi lori ohunkohun tori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni fe re bi wahala ba de ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa tesiwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n dojuko sa tesiwaju ninu ise esin olorun bi ileri re tile pe ki yo pale kele oluwa ma se foya ni oruko Jesu Kristi oluwa wa adupe lowo re olorun wipe o je ki o da wa loju wipe bi o ba gba ni la o ma nduro tini pe bi o ba gba ni la igbesi aye wa ona wa irin wa o ma nwa lowo re je ambe o wipe ma je ki abule o lowo ma je ki ayan fun ara wa gbogbo eyi to ma nje ki a fe se tinu ara eni lai bere lowo iwo olorun alaye gbogbo iwo ori kunkun ti o ma nje ki a se ti ife inu ara eni lai bere itoni ati imoran lowo re yo kuro ni okan wa ni oruko Jesu oro re so fun wa wipe iwo gbe oro re gaju oruko re lo ati wipe oro re to imole si ipa ona wa je ambe o wipe bi a se ngbo yi je ki a fi oro re si se gbogbo emi isina ati okan isina mo kuro lodo wa ni oruko Jesu ma to wa ma saju wa lo lana sile fun wa je ki oro re ki o ye wa gbogbo isina ti a ti tori bo tele tele abe o wipe ki o ka won kuro ni waju wa a si nbe o wipe iwon ibadie ti igbesi aye wa ku ki Jesu Kristi ki o to de sanu fun a ma je ki a sa kokere ma je ki a sonu ninu igbeyawo wa ninu esise wa ninu igbese ki igbese ti a fe gbe je ki itoni re ki o da wa loju ki a to gbese bi a se nlo loni je ki abo re ki o wa lori enikankan wa a n be pe ki o fi eje Jesu sami se enikankan wa lara ki o wo awon eni bi ki o ma se te wa pa wa mo ki o si je ki alayo ninu isin re gbogbo wàhálà tí a sì kó wá sí ìhìn bóyá bí àìsàn tàbí wàhálà tàbí ìpọnjú ohunkóhun tí ó ní wù kí ó jẹ lé wọn jiyàn sí wa ní orúkọ Jésù adúpẹ́ kò ti gbọ́ tiwa máa tọ́ wa lọ ní orúkọ Jésù Kristì olúwa wa.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Ṣe àwọn apostoli orí ìkọkànléní ogún ó sì ṣe nígbà tí àwa kúrò lọ́dọ̀ wọn tí a sì ṣíkọ̀ àwa bá ọ̀nà tààrà wá sí Kósì ní ìjọ kejì a sì lọ sí Ródù àti láti ibẹ̀ lọ sí Pàtàrà nígbà tí àwa sì rí ọkọ̀ kan tí ń rí kọjá lọ sí Fẹ́níkè àwa wọ ọkọ̀ a sì ṣí nígbà tí àwa sì ti rí Kípù ní òkèrè tí àwa sì fi sí ọwọ́ òsì àwa gbé orí ọkọ̀ lé Síríà a sì gúnlẹ̀ ní Tírè nítorí níbẹ̀ ni ọkọ̀ yóò gbé kó ẹrù sílẹ̀ nígbà tí a sì rí àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwa dúró níbẹ̀ ní ìjọ méje àwọn ẹni tí ó ti pa ẹ̀mí wí fún Pọ́ọ̀lù pé kí ó má ṣe lọ sí Jerúsálẹ́mù nígbà tí a sì ti lu ọjọ́ wọn nìtán àwa jáde a sì mú ọ̀nà wa pọ̀n gbogbo wọn sì sìn wá pẹ̀lú àwọn obìnrin àti àwọn ọmọdé títí àwa fi jáde sí ẹ̀yìn ìlú nígbà tí àwa sì gúnlẹ̀ ní Èbúté àwa sì gbàdúrà nígbà tí a sì ti dágbére fún ara wa àwa bọ́ sí ọkọ̀ ṣùgbọ́n àwọn sì padà lọ sí ilé wọn nígbà tí a sì ti parí àjò wa láti Tírè àwa dé Ptolemy nígbà tí a sì kí àwọn ará àwa sì bá wọn gbé ní ijọ́ kan ní ijọ́ kejì àwa lọ kúrò a sì wá sí Kesaria nígbà tí àwa sì wọ ilé Filipi Evangelisi ọ̀kan nínú àwọn méje ni àwa sì wọ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ ọkùnrin yìí sì ní ọmọbìnrin mẹ́rin wúndíá tí máa sọ tẹ́lẹ̀ bí a sì ti wà níbẹ̀ ní ọjọ́ púpọ̀ wòlíì kan ti Judea sọ̀kalẹ̀ wá tí a ń pè ní Agabu nígbà tí ó sì dé ọ̀dọ̀ wa ó mú àmùrè Pọ́ọ̀lù ó sì di ara rẹ̀ ní ọwọ́ òun ẹsẹ̀ ó sì wí pé báyìí ni ẹ̀mí mímọ́ wí báyìí ni àwọn júù tí ó wà ní Jerúsálẹ́mù yóò di ọkùnrin tí ó ní àmùrè yìí wọn ó sì fi ilé àwọn kẹfẹ́rí lọ́wọ́ nígbà tí a sì ti gbọ́ nǹkan wọ̀nyí àti àwa àti àwọn ará ibẹ̀ náà bẹ̀ẹ́ pé kí ó má ṣe gòkè lọ sí Jerúsálẹ́mù nígbà náà ni Pọ́ọ̀lù dáhùn wí pé ewo ni ẹ̀yin ń ṣe yìí tí ẹ̀yin ń sọkún ti esin mu areba okan mi nitori emi mura tan ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni Jerusalemu nitori oruko Jesu Oluwa nigba ti a ko le pa ni okanda awa dake wipe ife ti Oluwa ni ki a se leyin jo won ni awa pale mo asigoke lo si Jerusalemu ninu awon meyin lati Kesaria ba wa lo won si mu Nasoni omo eyin lailai kan pelu won ara Kipru lobe ni ti awa gbe wo nigba ti awa si de Jerusalemu awon arakunrin si fe ayo gba wa ni ijo keji awa ba Paul lo sodo Jacobu gbogbo awon alagba si wa nibe nigba ti o si ki won tan o royin gbogbo lese ese ti Olorun se laarin awon keferi nipa ise iranse re nigba ti won si gbo won yin Olorun logo won si wi fun pe arakunrin iwori yegbegberun ninu awon Jew ti o gbagbo gbogbo won ni o si ni itara fun ofin won si ti royin re fun won pe iwo n ko gbogbo awon Jew ti o wa laarin awon keferi pe ki won ki o ko Moses sile o si n wi fun won pe ki won ki o ma se ko awon omo won ni ila mo ati ki won ki o ma se rin gege bi asa won nje ewo ni sise ijo ko le sa ma pejopo daju daju won o gbo pe iwo de nje eyi ti awo wi fun oyi ni ki o se awa ni okunrin merin ti won ni eje lara won awon ni ki iwo ki o mu ki o si se iwenu mo pelu won ki o si se inawo won ki won ki o le fa ori won gbogbo eniyan yo si mo pe ko si otito kan ninu ohun ti won gbo si o sugbon pe iwo ti kara re rin dede pelu iwo si n pa ofin mo sugbon ni ti awon keferi ti o gbagbo awa ti kowe a si ti pinu re pe ki won pa ara won mo kuro ninu ohun ti a fi rubo si orisa ati eje ati ohun ilolorun pa ati agbere nigba naa ni Paul mu awon okunrin naa ni ijo keji o se iwenu mo pelu won o si wo inu tempili lo o so igba ti ojo iwenu mo naa yo pe titi a fi rubo fun olukuluku won nigba ti ojo meje si fere pe ti awon Jew ti o ti a se awari ni tempili won ru gbogbo awon eniyan soke won nawo mu won kibe wipe eyin eniyan Israeli e gba wa eyi ni okunrin naa ti n ko gbogbo eniyan nibi gbogbo lodi si awon eniyan ati si ofin ati si ibi yi ati pelu o si mu awon ara ile ni wa si tempili o si ti ba ibi mimo yi je nitori won ti ri Trofimu ara Efesu pelu re ni ilu eni ti won se bi Paul mu wa sinu tempili gbogbo ilu si ro awon eniyan si surejo won si mu Paul won si wo jade kuro ninu tempili loju kan na a si ti ilekun bi won si ti n wo ona ati pa ihinde odo lori egbe omo ogun pe gbogbo Jerusalemu daru loju kan na o si ti mu awon omo ogun ati awon balogun orun o si sure sokale to won lo nigba ti won si ri olori ogun ati awon omo ogun won dekun lilu Paul nigba naa ni olori ogun sumo won o si mu o pase pe ki a fi ewon meji de o si bere eni ti se ati ohun ti o se awon kan kigbe ohun kan awon miran kigbe ohun miran ninu awujo nigba ti ko si le mo eredi irukerudo naa dajudaju o pase ki won ki o mu lo sinu ile olodi nigba ti o si de ori ategun gbigbe ni agbe soke lowo awon omo ogun nitori iwa ipa awon eniyan nitori opo eniyan gba ti won kigbe pe mu kuro bi won si ti fere mu Paul wo inu ile olodi lo o wi fun olori ogun pe emi agbodo ba o soro o si dahun wipe iwo omo ede eleni ifo iwo akoni ara Egypt ni ti o sote saaju ojo won yi ti o si ti mu egbaji okunrin ninu awon ti se apaniyan leyin lo si ijo sugbon Paul si wipe Jew ni emi se ara Tarsu ilu Kilikia ọlọtọ ilu ti ki se ilu lasan kan emi si bi o bun mi laaye lati ba awon eniyan soro nigba ti o si ti bun laaye Paul duro lori ategun o si juwo si awon eniyan nigba ti won si dake roro o ba won soro ni ede Eberu wipe ise awon aposteli ori ikejile ni ogun eyin ara ati baba e gbo ti enu mi nisisin yi nigba ti won si gbo pe o n ba won soro ni ede Eberu won tubo paroro o si wipe Jew ni emi se eni ti a bi ni Tarsu ilu kan ni Kilikia sugbon ti a to ni ilu yi ni ese Gamalieli ti a ko gege bi lile ofin awon baba wa ti mo si je onitara fun Olorun ani gege bi gbogbo yin ti ri ni oni mo si senu ni bini si ona yi titi o fi de eku mo n de mo si n fi won sinu tubu ati okunrin ati obinrin bi olori alufa pelu ti je mi ni eri ati gbogbo ajo awon alagba lowo awon eni ti mo si gba iwe lo sodo awon arakunrin ti mo si lo si Damascus lati mu awon ti o wa nibe ni dide wa si Jerusalemu lati je won niya o si se bi emi ti n lo ti mo si sunmo eti Damascus niwon ojo kan ri ni ojiji imole nla mo ti orun wa yi mi ka mo si subu lulẹ mo si n gbo nkan ti o n wi fun mi pe Saulu Saulu ese ti iwo fi n se inu nibi ni si mi emi si dahun wipe iwo ta ni Oluwa o si wi fun mi pe emi Jesu ti Nasareti ni eni ti iwo n se inu nibi ni si àwọn tí ó sì wà pẹ̀lú mi rí ìmọ́lẹ̀ náà ní tòótọ́ ẹ̀rú sì bà wọ́n ṣùgbọ́n wọn kò gbọ́ ohun ẹni tí ń bá mi sọ̀rọ̀ mo sì wí pé kí ni kí èmi kí ó ṣe Olúwa Oluwa si wi fun mi pe dide ki o si lo si Damascus nibe ni a o si so ohun gbogbo fun o ti a ti yan fun o lati se bi emi ko si ti le riran nitori itansan imole na ati owo awon ti o wa lodo mi fa mi mo si di Damascus enikan si to mi wa Anania okunrin olufokansin gege bi ofin ti o ni oruko rere lodo gbogbo awon Jew ti o n gbe ibe o si duro ti mi o si wi fun mi pe Saul arakunrin riran ni wakati kan na mo si seju soke wo o si wi pe Olorun awon baba wa yan o lati mo ife re ati lati ri olooto ni ati lati gbo ohun ni enu re ki iwo ki o le se eleri re fun gbogbo eniyan ni ohun ti iwo ti ri ti iwo si ti gbo nje ni isisin yi kini iwo n duro de dide ki a si baptisi re ki o si wo ese re nu ki o si ma pe oruko Oluwa o si se pe nigba ti mo pada wa si Jerusalemu ti mo n gbadura ni tempili mo bo si ojuran mo si ri o wi fun mi pe yara ki o si jade kuro ni Jerusalemu kankan nitori won ki yo gba eri nipa mi emi si wi pe Oluwa awon papa mo pe emi ati ma so awon ti o gba ogbo sinu tubu emi a si ma lu won ninu sinagogu gbogbo nigba ti a si te je Stefano eleri re sile emi na pelu duro nibe mo si ni ohun si iku re mo si se itoju aso awon eni ti o pa o si wi fun mi pe ma lo nitori emi o ran si awon keferi lokere rere won si fi eti si titi di oro yi won si gbe ohun won soke wi pe e mu iwe yiyi kuro ni aye nitori ko ye ki o wa laaye bi won si ti n kigbe ti won si won aso won sile ti won n po ekuro si oju orun olori ogun pase pe ki a mu wa sinu ile olodi o ni ki a fi egba bi ileere ki ohun ki o le mo itori ohun ti won se n kigbe le be bi won si ti fi osan de Paul bi balogun orun ti o duro ti pe o ato fun yin lati na eni ti se ara Rome ni aijebi nigba ti balogun orun si gbo o lo o wi fun olori ogun pe kini o fe se yi nitori okunrin yi ara Rome ni se olori ogun si de o si bi pe so fun mi ara Rome ni iwo ise o si wi pe bee ni olori ogun si dahun wi pe owo pupo ni mo fi ra ola ibile yi Paul o si wi pe sugbon abi emi bee ni nitori na awon ti o mura lati bi ile re kuro lodo re loju kan na olori ogun pelu si beru nigba ti o mo pe ara Rome ni ise ati nitori o ti de ni ijo keji nitori ti o fe mo dajudaju ohun ti awon Jew n fi sun si o tu sile o pase ki awon olori alufa ati gbogbo igbimo pejo o si mu Paul sokale o si mu duro niwaju won.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: A dupe pe oran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jinle jojo ti o koja oye wa a dupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje a nbe o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa e ma se je ki a fi ohun kon pamo fun yin a be yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa ohun ti o n ba eleda reja yọ kúrò ní ọkàn wa ní ìgbẹ̀yìn kí a lè fi ìjọba ọ̀run ṣe èrè jẹ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń fẹ́ yẹ ìwé mímọ́ wò lórí ìgbọràn pípé. Bí a bá ń sọ nípa gbígbọ́ràn ohun tí ó yẹ kí ó yé gbogbo wa ni nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a ní ọmọ nínú ilé ó sì máa ń jẹ́ ohun tí ó máa ń dùn wá bí ọmọ nínú ilé bí ó bá ya aláìgbọ́ràn ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé a ti ní ìrírí ní ibi iṣẹ́ tí ó sì máa ń jẹ́ ohun ẹ̀dùn ọkàn wa bí ó tilẹ̀ wù kí ọmọ iṣẹ́ kí ó já fáfá tó tàbí bí ó ti wù kí orí rẹ̀ kí ó yá sí àtìmọ̀ nǹkan ṣe tó Bi o ba ni aboko yi wi pe o je eni ti ki gboran eni ti a ma nso titi ki o to gba fun wa o ma nje ohun ibanu je pupo bi e ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma nfa juro si to aigboran ko si gbogbo awon ti a ma npe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni aarin ebi wa ninu ile iwe ni ibi ise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun asin ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si si eko ti a ti fi ko ni koni si ohun ti a n beere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n beere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni a dawa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran arorun pupo bi o ba ri omo ti o nse aigboran ki se ohun nikan ni o nda adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe ko dara bi o ba n gboran ni igba gbogbo wipe a dabi eni wipe o je ode bi e ba si ri enikeni ni igboro ti o n se aigboran o ni awon ti won ma n so fun wipe ko se anfani lati gboran si ohun gbogbo ti o n gbo ninu ile olorun bakan na ni bi o ba se wipe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o n ki won leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wipe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo nfe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si nfe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokanleni ogun lati ese ikewa ni a nka nipa ogbeni kan a o bi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupa ni tele tele o je elese ese ti re ti le buru pupo pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa ashodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o tin tesiwaju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Kristi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma npe ni ikorita nitori wipe olorun beere ipinu lowo re eni yi ni a npe ni Saul ara Tarsu eni ti a mo si Paul apostoli leyin igba ti o yi pada bi olorun ti ba pade be lo njewo fun olorun wipe ninu aimo ni o nse eyi ti o nse tele tele o si jewo ese re ko fi onkon pamo o gbadura o wo oju oluwa o bebe lodo olorun wipe idariji ati anu ni oun fe ko pe jina ni aran odise olorun kan si ti an pe ni Ananias o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo olorun la asin ni ki o dide ko pe pupo abaptisi re a ri ibomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si olorun lenu sugbon o di ojo kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wipe bi o ti wa bi loni o sese bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wipe bi o ti gbo oro olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti n duro de o bi o ti n dele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba o ti won so pe o je ma danwo o je ma gboran si olorun lenu won si n fe fun o ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wipe Paul yi kan na o ni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wipe ko ye ki o gboran si olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo be olorun ni oni wipe ki o fi si okan eni kokan ninu wa lati ese ikewa ise awon apostoli ori ikokan leni ogun bi a si ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti Judea sokale wa ti an pe ni Agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure Paul o si de ara re le owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon Jew ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi wo si fi

asọna wa wa ni ayika yin won fun ni iwe kekere kan ejo e gba lowo ke si akosile ngbogbo ti won bere ninu re ni letter nla ke si doko nigba ti ba ti tan ke da pada fun won ipade wa osose ni gbogbo eko ojo aje baye lati keko bibeli wa ni sisentele ti oluswagutan wa lo si man dari re o si man bere ni agun mefa ku seju meedogun o mo waye ni gbogbo agbugbo ti a ti wa agbugbo ekan wa yato si ti a ni niye ni olu iya ijo ojo eko bi le ojo aje ojo to nbo ojo aje to nbo ye ojo kejidilogo awon ara lati osodi ni yo darapo pelu awon ara lati gbagada somolo ati ketu fun eko bibele won ni ojo aje to nbo ni gbogbo ojo alamisi ni a ma ni isoji ojo ijobo ati keko jere okan agun mefa bo yato si ojobo keta nigba ti a ma ni asale agbara nigba ti oluswagutan mo n dari wa ninu eto na a si n lo akoko ye wa pe ki a pe awon eniyan wa awon ore awon alabagbe awon alabasisepo awon ebi wa awon ti o n saisan ki a si mo wa awon ti a ni lara pe bi o ti n wa agbara olorun yo ba won pade yo si ba won pade agogo ani won ni oruko ojo satide to nbo ye ojo kedidilogo gbogbo awon ma ni ipade isodotun awon onigbagbo yo si mo waye ni gbogbo agbajopo ekan wa ago mesan owuro gbogbo awon osise gbogbo awon adare ati gbogbo awon mejo gbogbo ala si n gbadun re la si ro pe ki a pe awon ore awon ara ati awon olusagutan ni awon ijo miran bi a tin se leyi olorun yo bukun mu wa loruko jesu ni gbogbo ojo isinmi a ma ni ijosi to kurere to si mo bere ni ago mejo ku seju meedogun o ra akoko to lowo lopolopo awon ara ni agbajopo akoko ijosi akoko ni yo pade ni ojo isinmi to nbo ye fun ijose asimo asipapo won gbogbo awon to siko to wa ni won ma darapo lori ero ayelujara a o dide duro baye lati ko ore ninu iwe irere eje ka dide duro bi a tin ko ri papo ninu iwe ore irere ore 107 Iketa dini adofa, 107. Loso fun wan, kede rere igbala, fun aye tin daku lo. Kede re yi gbogbo aye ka, titi Jesu yo fide. Asen la olu wa wane, oro ekenye re sine. Kristi kufun

won sin sin oke marun odu agutan ati oke marun abo irun fun oba israeli o si se nigbati habu ko ku oba amabu si sote si oba israeli jeroamu oba si jade lo kuro ni samaria ni akoko na o si ka iye gbogbo israeli o si lo o si ranse si josafati oba juda wi pe oba amabu ti sote se mi iwo aba mi lo si amabu lati jagun o si pe emi o goke lo emi bi iwo eniyan mi bi eniyan re ati esin mi bi esin re o si wi pe ona wole awo gba goke lo o si dan wi pe ona aginju edomu be ni oba israeli lo ati oba juda ati oba edomu nigba ti won rin yi ariyi kakire jo meje omi ko si si nibe fun awon ogun ati fun awon eranko ti nto won leyin oba israeli si wi pe o se ti oluwa fi pe awon oba meteta won yi jo lati fi won le moabu lowo Jehoshaphat ti wi pe ko wa si wole oluwa kan ni ti awa ba ti odo re bere lowo oluwa okan ninu awon iranse oba israeli dan wi pe elisa omo safati tin tu omi si owo elija nbe ni eye Jehoshaphat si wi pe oro oluwa nbe li pelu re be ni oba israeli ati Jehoshaphat ati oba edomu so kale to lo elisa si fun oba israeli pe kini o se mi si o ba ara re lo sodo awon woli baba re ati awon woli iya re oba israeli si fun pe be ko nitori ti oluwa ti pe awon ba meteta awon ijo lati fi won le moabi lowo elisa si wi pe bi oluwa awon omogun ti nbe niwaju eni ti emi duro ibama se pe mo bu owo Jehoshaphat oba juda ni toto emi ki ba ti be owo be ni emi ki ba ti ri o sugbon e mu akorin kan fun mi wa nisiseye o si se nigba ti akorin na nkorin owo oluwa si bale o si wi pe bayi ni oluwa wi wo wa iwo pupo le afonifoji ye nitori bayi le oluwa wi pe eyin ki yo ri afefe be ni eyin ki yo ri ojo sugbon afonifoji na yo ko fun omi ke eyin ki o le mu ati eyin ati owo eran yin ati eran yin ohun kinkini si le yi loju oluwa o no ohun o fi awon ara mu abu le yin lowo pelu eyin o si ko li gbogbo ilu olode ati gbogbo ayo ilo eyin o si ke gbogbo igirere lule eyin o si di gbogbo kanga omi eyin o si okorere je o se le owuro bi ati nta ore ebo nje si kesi omi ti ona edomu wa ile na si ko fun omi nigba ti gbogbo ara mu abu gbo pe awon oba goke wa lati ba won ja won ko gbogbo awon ti o le hamara ogunjo ati awon ti o dagba ju won lo won si duro le ti ile won won si dide le oworo orun si ran si oju omi na awon aro amabu si ri omi na le apa keji o pon bi eje won si wi pe eje le eye awon oba na run won si ti para won run nje nisiye moabu dide si ikogun nigba ti won si de ibodo israeli awon omo israeli dide won si kolu awon ara moabu won si sa kuro niwaju won won si wo inu re won si pa moabu run won si wo gbogbo ilu olukuluku si ju okuta tere si gbogbo korere won si di gbogbo kanga omi won si gba gbogbo igirere ni kiara setil ni won fi kiki awon okuta re sile sugbon awon onikanakana yi ka won si kolu nigba ti oba moabu ri pe ogun naa le ju fun ohun o mu edegberin okunrin ti o n fa idayo pelu re lati la ogun ja si odo oba edomu sugbon ko le se nigba naa ni o mu akobi omo re ti ibajoba ni ipo re o si firubo sisun li ori ode ibinu nla si wa si israeli won si lo kuro lodo re won si pada se ewon ori ikere obirin kan ninu awon obirin omo awon woli ke bayi elisa wi pe iranse re oko mi ku iwo si mo pe iranse re beru oluwa awon onigbese si wa lati mu awon omo mejeji le eru elisa si fun pe kini emi o se fun o wi fun mi kini iwo ni ninu ile won si wi pe iranse birin re ko ni nkan kan ni ile bi ko se ikokororo kan oun si wi pe ki iwo ki o ya ikoko lowo awon aladugbo re kaakere ani ikoko ofo
ya won ki se die nigba ti iwo ba si wole ki iwo ko se ilekun ma ara re ati ma awon omo re ki o si da sinu gbogbo ikoko won ni ki iwo ko si fi eyi ti o kun si apa kan o si lo kuro lodo re o si se ilekun ma ara re ati ma awon omo re ti n gbe ikoko wa fun wa o si n da o si se nigba ti awon ikoko kun o fun omo re pe to mo ikoko kan fun mi wa o si fun pe ko si ikoko kan mo ororo na si da nigba na le o wa o so fun eniyan olorun na o si pe lo ta ororo na ki o si san gbese re ki iwa ti awon mo re ki o si je yi ti o ko o si di ojo kan elisa si koja si sonemo nibi ti obirin ololo kan wa o si ro lati je onje o si se nigba kugba ti o ba n koja lo won aya si ibe lati je onje o si fun oko re pe sawo na emi wo ye pe eniyan mimo olorun ni eyi ti n gba odo wa koja nigba kugba emi be o je ka se yara kekere kan lara ogere si ye ka gbe ibusun kan sibe fun ati tabili kan ati won ijoko kan ati opa fitila kan yo si se nigba ti o ba to wa ki o ma wo sibe o si di ojo kan ti o wa ni ibe o si ya sinu yara na o si dubule nibe o si fun giasi ranse re pe ara sunemu yi wa nigba ti o si pe o duro ni waju re o si fun pe nisi so fun mi so fun pe ki ese iwo ti fi gbogbo itoju yi se aniyan wa kini aba se fun o iwo fe ki a soro re fun oba bi tabi fun olori ogun o si da wi pe emi n gbe laarin awon eniyan mi o si wi pe nje kini aba se fun giasi si da n pe ni toto o n ko ni omo oko re si di arugbo o si wi pe pe wa nigba ti o si pe de

bi won tin je ipete na won si kigbe won si pe iwo eniyan olorun ikun be ninu ikoko na won ko si le je sugbon wi pe nje e mo iye fun wa o si da sinu ikoko na o si wi pe da fun awon eniyan ki won ki o le je ko si si jamba ninu ikoko mo okunrin kan si ti bali salisi wa o si mu akara akoso eso ogun isu akara bali ati si oka ti tun ninu apo re wa fun eniyan olorun na o si wi pe fi fun awon eniyan kan ki o le je iranse re si pe ki nla ki emi ki o gbe ni kaiwaju ogorun eniyan o si tun wi pe awon eniyan kan ki o le je nitori bayi ni oluwa wi pe won o je won o si kusile be ni o gbe kaiwaju won won si je won si kusile gege bi oro oluwa ase tete ti si bibeli kika nitori an lati mo nta ti ko lo si odo olorun ninu adura ejo eje ki gugu o dide duro ba oluwa soro ninu adura o ti ri ase re ikilo ati apere ati itoni lati tele lagbero se ile lati gba gbadura fori ofe pe o se gege bi o ti ko ninu oro olorun ni oruko jesu ni agbadura akoko ni fun idamewa ti ore wa ki a to fi sile mu lati ka ninu malaki ori keta ese kewa oro olorun wi pe e mu gbogbo idamewa wa si ile mi ki onje ba le wa ni ile mi e si fi eyi dan mi wo ni oluwa olorun awon

Marc, vous regardez là, et c'est question. L'autre, vous voyez, ni bekwelu ni on ti a obligé se la o ma soro ni ranti re o kan ti o se pataki ni pan ti o Jesu Kristi Oluwa gba o na ni irere Jesu Kristi Oluwa irere ijoba na la o wa so re ni gbogbo aye nigba to so pe ni gbogbo aye ni gbogbo aye nigba na ase aye ti a n gbe nisisiyi ti ti ti Oluwa wa Jesu Kristi yo fi de Oluwa Jesu Kristi o wa su irere o si se leye ni gbogbo Galilee ani gbogbo orilede Israele Jesu Kristi lo si ibi gbogbo o nko ni gagogo ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba eleyi ni ti o se eleyi ni apere ti o ti filisile fo wa eleyi ni sin as gbodo se pelu a o ni joko ni ibi kan a o ni duro ninu ile wa ka duro ninu ijo wa sugbon a o jade lo a o si lo si gbogbo adugo gbogbo ilu nla ati gbogbo abule a o si lo si gbogbo ipele ati gbogbo orilede wo asu oro irere nitori pe olorun reti lo wa lati tele apere re ki kan se ko reti lo wa lati tele apere re nikan bakan na o fi toni fun lati tele gbogbo awon fun nitori ni gbogbo agbaye agbodo wa asu irere iwasu ronu kuada ati iwasu ti o mu opolopo wa lati mo olowa ati nipa ironuku ada ati idaje ese ki awasu re ni oruko re ni anu gbogbo orilede bere lati Jerusalem lo ni pe ironuku ada ni agbodo wasu re eleyi ni ara irere pe a o pe awon eniyan lati loye pe gbogbo eniyan ti se won si ti kuna ogun olorun pe ese wa lo si ti ya wa kuro lodo olowa ke bi awon ese won ti ya wa kuro lodo oluwa lati wa nba wa laja pelu olorun lati pada wa sinu idapo pelu olorun ati lati ni alaafia okan idariji olorun ati da ku fun lo to fi fun wa o nkan ni o si se pataki o ni ki a yi pada kuro ninu ese wa ki a si yi pada si oluwa ki a si gba oluwa gege bi oluwa ti olugbala wa irunpo ada laye ati igbagbo ninu Jesu Kristi ye oni yo mu ibalaja wa oni yo mu ododo wa nigba na a o wa wa si odo oluwa a o si mo ko ti mu ese wa lo a si mo wi ko ani idako pelu re o wi ko eleyi ni irunpo ada irunpo ada ye ise pataki ba ise pataki lati ni ododo nipasẹ ore ofe Jesu Kristi oluwa wa ni pe ka so wi ko irere oluwa Jesu Kristi o so lo disi ese wa ti o se fun ete ibalaja wa pelu olorun ti o si gbe Jesu Kristi oluwa ga gege bi oluwa ti olugbala iyen ni ododo yi ti o nwa nipasẹ ori ofe olorun yi agbodo wa su re pelu idariji ese laarin gbogbo orilede ki a su bere lati Jerusalem lo ti tẹsiwaju titi gbogbo aye yo fi gbọ nipa irere awon ijo akoko se eleyi ba kan be gege won wa suru won bere lati Jerusalem won wa lo Samaria won lo si Judea won si re ope gbogbo ile aye won ti yi aye po eleyi tumo si pe won ti yi won kuro ninu iseke won ti yi won kuro ninu igbe aye ese won ti yi won kuro ninu ilana ti aye ati awon eniyan aye ti o si loye ohun ti o tumo si lati ni isodo to igbe aye to yi pada lati ni to tumo si lati ni ipa ti irere lori aye won o dabe ni pe won dabe pe won yi aye po sugbon koko na ni pe gbogbo aye oloro pelu oro pelu irere won si mo wi pe eleyi na ranse oluwa awon ranse olorun irere won lo si gbogbo aye keni won se won se won ye aye pada won so aye dotun pe won ye aye pada fun oluwa eleyi ni awon to ti yi aye po won ti wa si yin pelu leyin igba ti won ti se ni bi gbogbo niponu aye won ko te won lorun won si lo si awon ibomiran ninu aye eleyi ni se ka ni ipongbe kan na ta ni tara kan na ti a ni itoyoya kan na ati ina kan na ka lo si gbogbo ope aye ki a si n wa so irere
ohun won lo kakiri gbogbo aye ohun won oyinrere iwasu irere ipipe irere ati mumu irere kakiri lati de ko de gbogbo aye iwasu irere asin se asin wasu irere yi ni gbogbo aye titi de opin akoko an wasu irere irere ti ijoba irere ti kristi irere ti ore ofe olorun irere ti o mu wa kuro ni to ku wa kuro ninu ese ati laru aye ati igbe aye ese ti o si mu wa sinu alaafia olorun alaafia irere alaafia wa su eleye ni gbogbo aye olorun reti lowo wa pe iwasu irere pataki ni gbogbo ninu aye gbogbo omo olorun to to iwasu irere ye pipin irere ye ati kikede irere ye lo gbodo je olubori gbogbo omo ijo to gbogbo omo olorun to npe kan peruko oluwa enikeni to ni ibasepo pelu olorun oro nipase igbala enikeni to ni ibalaja pelu baba tin be olorun nipase igbala pe a o wa su irere ye a o si je ko je won wa o se ni adugbo re o se ni awon elesin sa awon elesin yan si gbogbo eniyan si gbogbo eniyan to le ni bi gbogbo odo ati agba omode ati awon odo ati awon agba okunrin ati obinrin pe awon asu irere ni bi kibi ati ni gbogbo ni bi ko ta ba ti ba ara wa ngba ta ba se eleyin eleyin ni ireti oluwa o je itoni oluwa o si je ipongbe okan oluwa pe ko si enikeni ti yo ku lai je ko ni anfani lati gbo irere ye ti yo ya aye re pada ti o so aye re do to ti o so aye re do to pelu ori ofe olorun yo wa wa sinu aye re eje ka dire duro ka bo oluwa soro ninu adura eje ka gbadura pe olorun yo ran wa lowo a o je omo christ don so a to mu ijo ki ijo alaye ko dagba soke se eyin ara o tu akoko lati gbadura fun gbogbo ti a ti gbo olorun ti fi okan re han fun wa loni a si ti ko opolopo ninu ohun ti a ti sese gbo ye o je ireti oluwa o je itoni oluwa o je ipongbe oluwa pe ko se enikeni ti yo ku ti o ni anfani lati gbo irere jesu kristi a fe gbadura wi pe olorun yo ran wa lowo lati je olugboran si ohun gbogbo ti a ti gbo ati so fun wa pe olorun se ni ijo akoko jesu oluwa lo fi apere toto to dara to pe han fun wa o si wi pe ki a tele apere re pe ki a wasu irere ni gbogbo aye gbadura fun ipongbe fun ore ofe lati je olusi oro na pelu gbogbo okan wa agbodo lo o je itoni lati odoga wa o je ase lo si gbogbo aye ki o si wasu irere bi a si tin lo a o ni ma to itan lasan a gbodo wasu ironuku wada ki a so gbogbo eyan pe gbogbo eniyan lo ti se ti won si kuna ogun olorun bi a si tin lo ti a mu awon eniyan wa si pe ki won mo ki won jewo ese won ki won si ronuku wada ki a si mu won wa si ibalaja pelu olorun iwasu wa lati mu wa si ni idapo pelu olorun lati mu won ki won ni alaafia ninu okan lati mu ki won jade kuro ninu ese won ki won si ni idariji ese lati odo oluwa ki won si gba idariji lowo oluwa ki won gba jesu ni oluwa ge

so ti pe enikan si irun kwada laipe yi awon to ba pade to ri ti won si nlo ni onukunkun o ti wa fe di ba baraku fun won so ti e ti ronu nipa re se o enikan ni lowo ko run kwada awon kan wa ti o teti si o to le mo teti si oluso agbon won won bola fun o won bola fun o yi ola ati owo ti an bo fun yen fun anfani ijoba olorun ran won lowo o le joko pelu won o le ba won soro lenikan seni keji o le pe won nija o le beere beere lowo se eleyi ni ona to ye ko tele wa mi mo to je pe laisi ko se nti ori oluwa won ba de lohun nigba te mi ba wasu omo ona ta ngba wasu ni ijo ko fa ye gbe nikan lati dide lati soro sugbon to ba soro won le bere bere lowo re won le e won na foro we pe won ni ona yi o n dari awe eyan si run kwada o si mu ayo wa lorun ise apostle ori ke dogun 15 ese iketa apostle ori ke dogun 15 ese iketa nitori na nigba ti ijo sisin won di ona won la fenike ati samaria koja won roye iyipada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin iyipada won fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin

so ti we ara re mo nipa iwa ote ti ijoba aye awon ise iwa oselu ti ijoba aye yi gbogbo to ti ko nini ijoba ti aye yi to ndi olowo lati tesiwaju ninu ijoba ti orun awon nkan tatijo to nipa lori igbe aye re sisin yi aisedede iwa ote iwa ika to ti ni ijoba aye wa to n di itesiwaju re lowo ti o di oriran dara dara to n fo loju to mu ko ma riran kedere bi isura ijoba naa se seyebiye ti o je to niye lori to ti ijoba olorun roye ti o na seyi naa weye ti yo na to ba wa lo padanu orun won ti o na ti o ba fi anfani isura na ta ba fi du o won ti o na ron ti o na ti olorun ba pa o ti to fi o sile to fi o sile lona okoko re ron ti o na ti o ba mo riri otito isura ti Kristi mu wa lati orun rere se we ara re mo kuro ni ohunkohun iwa fara we ara re mo ko nu e iwa ikesara kesara ki we ara re mo ai ni malala bi emi ba ru e soke we ara re mo kuro nu eyi kamo kamo fowo yepere tabi ka koyan isura orun kere
wo ara re mo ko nu e mo ra sile santio bana ra isura yebiye na igbala isura ni o isodi mimo iwa mimo ninu injele re iwa mimo ninu giga re iwa mimo ninu mimo gara re isura leleyi ra isura na wa se le nipa iya re ni soto ki se pelu owo ra isura na an se le nipa ijowo re ni patapata fun oluwa a o ni ma ba oluwa jiyan mo ka ma tagidi bole waju olorun tabi ka tako iru soke mi an ra isura na pelu ijowo re ni an ra isura na pelu iya re ni soto an ra isura na nipa jiju agidi sile ara isura na nipa jiju ife gbaje nsimi sile ara latowo Kristi aira ipo an fipo le ni anju igberaga ti oye igberaga ipo anju gbogbo re sile awon nkan to mu ki okan wa ko le si otito bi a se nra otito ni yi kata ogbogbo kaka wa ta lati fi sile kata ogbogbo ki a si ra wura iyebiye ti orun laipe njo ti fi nkan kan sile bi

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lónìí wípé ó tún wù yín nínú àánú yín láti mú wa wá sí yín, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, láti di alágbára tàbí akọni nínú ìgbàgbọ́. Kí a ba lè mọ bí a ti gbàdúrà, kí a ba lè mọ iṣẹ́ tí ìgbàgbọ́ ń ṣe nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, bẹ́ẹ̀ ni ń fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín sí, kí ìgbàgbọ́ wa kí ó ba lè le, kí ó lágbára, kí ó sì gbóná nínú Ọlọ́run. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti wá lónìí, ohun tí ẹ ń fẹ́ bá wa sọ, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí ó yé wa, ohun tí ẹ ń fẹ́ kí a ṣe àṣàrò lé lórí, ẹ jẹ́ kí ó yé wa lórúkọ Jésù. Bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ̀yin fúnra ara yín Ọlọ́run ẹ̀mí, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí wa lé ókan àyà, tí ó fi jẹ́ wípé a ó lè ṣe àṣeyọrí ní ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ wa, àti wípé àdúrà wa yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ohun tí a sì ń béèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó ṣe wọ́n fún wa. Ẹ là wá lóye, ẹ ṣe wa lójú, ẹ jẹ́ kí a lè di akọni nínú ìgbàgbọ́ alágbára nínú Ọlọ́run. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó tún fún wa ní àǹfààní mìíràn láti wá síwájú rẹ̀, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, kí a ba lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a ba lè wà ní ibi tí òun fẹ́ kí a wà ní ti ìgbàgbọ́ àti ní ìrìn àjò wa láti ìhín yìí lọ sí ìlú ọ̀run rere. Lónìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun kan tí ó ṣe pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Ìṣẹ́gun onígbàgbọ́ tí ó ga jùlọ. Bí o bá wo àkòrí ọ̀rọ̀ yìí fínífíní, ó rí wípé a ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ́gun ní ìpele ìpele. Èyí jẹ́ wípé a lè ní ìṣẹ́gun lọ́nà kan tàbí lọ́nà mìíràn, ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ wo ìṣẹ́gun nípa ìgbàgbọ́, èyí tí ó ga jùlọ nípa gbogbo ìṣẹ́gun tí a lè ní. Nínú Hebrew 11 ni a ti sọ fún wa púpọ̀ nípa ìgbàgbọ́. Hebrew 11, a ń sọ nípa ìgbàgbọ́. Kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àlàyé ní kíkún, n ó ka àwọn ẹsẹ kan fún wa kí ó ba lè yé wa ohun tí à ń sọ. Láti ẹsẹ ìkíní, ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí? Ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí? Nítorí nínú rẹ̀ ni àwọn alàgbà ti ní ẹ̀rí rere. Nípa ìgbàgbọ́ lè a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí kìí ṣe ohun tí ó hàn lè a fi dá ohun tí à ń rí. Ẹsẹ̀ ìkeje nípa ìgbàgbọ́ ni Noah, nígbà tí Ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tíì rí fún un, ó bẹ̀rù Ọlọ́run. Ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi, ó sì di àjògùn òdodo nípa ìṣe tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a ti pè é láti jáde lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ ìní, ó gbọ́, ó sì jáde lọ láì mọ ibi tí òun rè. Ẹsẹ̀ 11 nípa ìgbàgbọ́ ni Sara ti kára rẹ̀ pẹ̀lú fi ní agbára láti lóyún, nígbà tí ó kọjá ìgbà rẹ̀, nítorí tí ó ka ẹni tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́. Ẹsẹ̀ 17 nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a dán an wò fi Isaac róbọ, ẹni tí ó sì ti fi ayọ̀ gba ìlérí wọn nì, fi omo bibi re kan sosho robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun tin bo bi obaka lo se waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo somo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki apa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asima sure ki asima fi suru sure eje ti agbe ka iwaju wa ke ama wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ke aduro nibe bi abati nba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ke akoko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wipe igbagbo se pataki popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo oni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma lago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wi pe ipo ti ani ninu ijo oni o se pataki ohun ni ko se ma ni ti enikokan wa ti ani lati ma du sugbon nihi ni a n so fun a wi pe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo olorun wi pe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le aisi igbagbo ko sese lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo yemi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo onkun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulumo won po si ohun ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko se se lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe enikokan wa bi a ti wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju olorun ohun ti olorun wo ni igbesi aye wa ni wipe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran
2: won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a nso ni pa re won ma nso wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawo le nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma nsogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti a nso nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa epe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sipila kan be si ni ja kan so epe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wo nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese ki won ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti nwole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko ah won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo ja lani mo lani bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni a nso nipa re a nso nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe laaye wepe o je alagbara wepe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be e ni igbagbo ti a nso nipa re ati wepe ohun ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa se o kiyesi nihin o nso nipa wepe ki a farabale lati wa olorun wepe ki a ma se je eni ti nkanju awon elomiran won ki mu suru won ki le farabale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be ba si tin pari isin awon eni ti o kokko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o sese ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni wi pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko nsare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo ti nso nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun je kin tun so fun kini a npe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul tun se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri eni kan soso ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo

asofunwa ni ti Abrahamu ninu ese keta dilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti adanwo fi Isaaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Christ jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti re le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa o ti an pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti Olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe Olorun ki kuna Olorun ki baati Olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe Olorun je alagbara Olorun je olooto Olorun je onife Olorun je ologbon ati wi pe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerindinlogun nitori na le o fi se ti ipa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti ipa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o n gbagbo Olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe Olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idaniloju ohun ti a reti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o n fi ogo fun Olorun nigbati o sa ti mo dajudaju pe ohun ti oun ba se ileri oun ba ti leri

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ pé a wá síhìn-ín kí a ba lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeéṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá síhìn-ín ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọko bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá síhìn-ín, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe, ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kínní orí kẹ̀ẹ́dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi, olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀yin kì í ṣe asán nínú Olúwa. Níhìn-ín ni a rí Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì, ẹni tí ó kún fún iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti fi ayé rẹ̀ jì, tí ó ti fi ara rẹ̀ rúbọ, kí ó ba lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run fẹ́ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó ti rin ìrìn àjò púpọ̀ lójú ọ̀nà, lójú omi, ní gbogbo ìgbà tí ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí, ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn Héléènì àti ọ̀dọ̀ àwọn Hébérù, tí ó ti ń sọ fún wọn nípa ohun tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébùú. Níhìn-ín ni a rí ọkùnrin yìí, ẹni tí ó ti jìyà púpọ̀ fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run, tí ó ń gba àwọn ará Kọ́rìntì ní ìyànjú wípé bí wọ́n ti jẹ ará nínú Olúwa àti olùfẹ́ àyànfẹ́ pẹ̀lú, wípé kí wọn kí ó rí i pé wọ́n dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí wọn kí ó máa pọ̀ sí i nínú iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Níwọ̀n bí wọ́n ti mọ̀ wípé iṣẹ́ wọn kì í ṣe asán nínú Olúwa. Bí a bá rí ẹnìkan tí ó yẹ kí a fetí sí bí ó bá ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ Olúwa, òun ni Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì, nítorí wípé omi odò jínjìn púpọ̀ ni Pọ́ọ̀lù ni ó là kọjá. Nítorí pé nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, a lè sọ wípé Pọ́ọ̀lù nígbà gbogbo ni ó rìn ní àfonífojì òjìji ikú. Ìgbà púpọ̀ ni a sọ lókuta, ìgbà púpọ̀ ni a nà án, ìgbà púpọ̀ ni a gbé sọ sí inú túbú. Bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí a dáyàpọ̀, ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí ọkàn rẹ̀ pòrúurù, ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí ó sọ wípé òun kò ní ṣe iṣẹ́ kankan fún Ọlọ́run mọ́, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ìbájẹ́ Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì. Ṣùgbọ́n rárá, títí ó fi ìdá rẹ̀ lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àgbélébùú, ìdá ti ẹ̀mí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń wàásù, títí ó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ títí di ojú ikú, ni a rí wípé ọkùnrin yìí ó jẹ́ olóòótọ́ sí ìpè tí a pè é. Ó wá ń sọ fún wa wípé àwa tí a ti di ará nínú Olúwa, àwa tí a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, àwa tí a ti di ẹbí Ọlọ́run, wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti yàn wá fẹ́, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn wá, nítorí wípé ó rán Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo kí ó ba lè kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, a sì ti jẹ́ kí ó yé wa asi ti onuku ada ati di omo olorun oni oye ki aduro sinsin nitori opolopo eji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki ari lati odo esu ati odo awon emewa re oni sugbon ki ari wepe bi iji ti le nja bi afefe ti le nfe bi o ti le dabi eni wepe esu ati awon emewa re won pariwo oni ki aduro sinsin ki ari wepe a o yese ki ari wepe ni ipejopo awon omo olorun ese wa oye ki ari wepe ninu ise olorun a o yese wepe ki se pe ki aduro si oju kan wepe ki a ma po si ni ise olowa ni igba gbogbo ibaje ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise olowa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu olowa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma nwa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto ngba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu Kristi ki a si se fun ogo olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Christiani onigbagbo ni ari wepe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wipe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wipe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wipe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afin so loni wepe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin wepe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Kristi oluwa wa yo fi de ati ko lorin wepe a nse ipinu wepe a o sise omo olorun saani wa ati wipe a o tele ona ti oluwa wato se omo ona ti oluwa wato o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wipe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wipe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise atijo ko lorin papo wepe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la o ma sogo oni nigba ti a ba n kede wipe ofe ni igbala ori ti a ko yi o n so fun wa wipe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan to wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wi pe igbala nbe ninu jesu wi pe oye ki won ki o wa sodo jesu christi nitori be gege bi ati ko lori oye ki enikokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi abamu ipinu yi se ti aduro sese ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a npo si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe ko lere ni waju olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a se nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa niwaju oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi li a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu oluwa wa Jesu Christi ni waju olorun ati baba wa nihi ni Paulu ni o kowe si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun won wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinthi kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Christi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te olorun lorun lai ni igbagbo ninu oluwa ninu Jesu Christi igbagbo wi pe o ku fun ese wa igbagbo wi pe nipa eje Jesu Christi ni an we wa mo igbagbo wi pe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki a gba oluwa gbo yi ni a fi ma n ri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Christi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wepe ise fun olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a so fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju Oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi ati mo wi pe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise yin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si se ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o tin so nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju Oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ile isin ise ti a nse fun ijoba Olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wi pe a kan se lai ni igbagbo ninu Jesu a nse lai ni ife Olorun a nse lai ni ireti iye ni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba ari awon ti won se iru ise be igbala Jesu Kristi ko ti je ti won idari je ese nitori ohun ti Jesu Kristi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je itewogba ni waju Oluwa nitori be ise lai si ife Olorun ise lai si igbagbo ninu Kristi ise lai si ireti iye ni pekun ko je itewogba ni waju Oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun Olorun wi pe awon feran Olorun popo sugbon ife won si Olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si Olorun ko mu igboran lati se ohun ti Olorun pa lase lati se ife won si Olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nsegbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu wa sinu ijoba Olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je itewogba ni waju Oluwa nitori be ohun ti Olorun be lo wa ni we pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Kristi ti o si je wi pe ohun ti o n ti wa lati se awon nkan wonyi ni ife wa si Olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o segbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun Olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun Olorun a ri wi pe o n se laala fun Olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun Olorun iredi re ni wi pe o ni ife si Olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ki a wo Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni anri Nehemiah Nehemiah je eniti o nsise ni afi oba tele tele awon elomiran ro we pe enikan ti o je oraye eyan eniti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro we pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro olorun ti ati ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe olorun ari enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o fe lati sise fun olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni ari we pe o ku awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro we pe bi abaje ijoye bi abaje agba ninu ijo bi abaje ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri we pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi ese se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wa su ihinrere a o je ki imole ihinrere ki o de ti igbo awon ti isegbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi abale so yi nipa ijo wa bi abale so yi nipa eni kokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan naa ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ijoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale Benny, ari wepe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won. Benny won be si ni se inu ni bi ni si won. Benny won be si ni ko iwe si awon elomiran wipe awon eniyan won yi je aladamo aladase. Benny won be si ni so wipe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na. Benny won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na. Se omo we pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se we pe ani ife Olorun bi ke ba se we pe ani ireti ogo bi ke ba se pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a oni le se ise na nitori we pe awon elesun eke won po awon ti won ro we pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul apostle ati awon apostle miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eniko kan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si nfe ki eniko kan wa ki o jade lo

0: ṣiṣẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣe làálàá fún èyí tí sọ ní di ààyè nínú Ọlọ́run àti èyí tí yóò ní èrè iyì àìnípẹ̀kun. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ tí a pè wá sí iṣẹ́ tí ó lérè òun ni iṣẹ́ ìjèrè ọkàn, iṣẹ́ fún ìjọba Ọlọ́run. Kí ni èso irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀? Èyí ni ó mú wa lọ sí apá kejì, èso iṣẹ́ tí a ń ṣe nípa ti ẹ̀mí. Èso àkọ́kọ́ ni wípé a ó ní ìwà òdodo, ìwà rere, ìwà mímọ́ ní ìgbésí ayé wa. Bí a bá sọ pé a ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, tí a ò so èso ìwà mímọ́, èso ìrẹ̀lẹ̀, èso òdodo, èso kí a máa rìn déédéé, èso kí a máa rìn ní yíyẹ nínú ìjọba Ọlọ́run, irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Ó yẹ kí iṣẹ́ yìí kí ó kọ́kọ́ so èso ní ìgbésí ayé tiwa. Wo ìwé òwe, ìwé òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ ọgbọ̀n. Òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ ọgbọ̀n. Èso òdodo ní igi iyì. Ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà, ọlọgbọ́n ni. Bí o bá ti fa ìlà sí ẹsẹ yìí nínú Bíbélì rẹ, ó yẹ kí o ṣe bẹ́ẹ̀. Èso òdodo ní igi iyì. Ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà, ọlọgbọ́n ni. Ó ń sọ fún wa níhìn-ín wípé èso tí ó yẹ kí iṣẹ́ wa nínú Kristi, iṣẹ́ wa nínú ìjọba Ọlọ́run, èso tí ó yẹ kí ó kọ́kọ́ so ni èso òdodo. Èso òdodo. Fílípì orí kìíní ẹsẹ ìkẹwàá àti ẹsẹ ìkọkànlá. Kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò, kí ẹ sì já sí olódodo àti aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ títí fi di ọjọ́ Jésù Kristi. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti kún fún èso òdodo láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi fún ògo àti ìyìn Ọlọ́run, níhìn-ín ni a ti jẹ́ kí ó yé wa wípé èso tí onígbàgbọ́ ń so, ó jẹ́ èso tí ó yàtọ̀ sí àwọn tí ó wà nínú ayé. Èso wo la rí lọ́wọ́ àwọn tí ó wà nínú ayé? Èso ìwà ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìgbéraga, ìsọ̀rọ̀ òdì. Èso tí ó jẹ́ èso kíkan, èso tí kìí mú kí ayé àwọn aládùúgbò wọn kí ó rọrùn. Ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa, ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò. Èyí ni wípé kí èso ìgbésí ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí èrò ìjọba ọ̀run, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ti tọ́ Jésù Kristi wò, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka lára àjàrà Jésù Kristi, kí ẹ̀yin kí ó lè so èso tí ó yàtọ̀. Èso ìfẹ́, èso ayọ̀, èso ìrẹ̀lẹ̀, èso ìpamọ́ra, èso ìwà tútù. Èso tí a ó so tí àwọn aládùúgbò wa tí ó fi rí wípé a yàtọ̀ sí àwọn ẹlẹ́sìn àwọn bankújọ. Ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò, kí ẹ sì já sí olódodo aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀, wípé kí ìwà wa, ìṣe wa, kí ó má ṣe kọ ẹnikẹ́ni lẹ́sẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ń wá sí inú ìjọ, ìwà wọn a máa jẹ́ kí àwọn aláìgbàgbọ́ kí ó ní àríwísí sí ìjọ. Wọ́n a máa sọ wípé ìwọ tí o tilẹ̀ ń wàásù, ó jà ju kínì lọ. Ìwọ tí ó jẹ́ wípé lóòótọ́ ló ń wàásù, ọtí ò kúrò nílé rẹ. Ìwà ìbàjẹ́ kò kúrò lọ́wọ́ rẹ. Sìgá mímu ń kọ́, ìrédè òru ń kọ́, fàyàwọ́ ń kọ́, olè jíjà ń kọ́, ọ̀rọ̀ tí a ń sọ tí a ń fi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ ba ẹnìkejì wa jẹ́ ń kọ́. Ìwọ tí o sọ wípé o jẹ́ oníwàásù, o jẹ́ adarí ìdàpọ̀ ojúlé, ṣùgbọ́n a mọ irú ọ̀rọ̀ tí a ń bá lẹ́nu rẹ, ó ní kí o má ṣe rí bẹ́ẹ̀. Bí o bá rí bẹ́ẹ̀, ó jẹ́ wípé a jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn ẹlòmíràn. Ó ní lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti kún fún èso òdodo láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi Olúwa fún ògo àti ìyìn Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, èso àkọ́kọ́ tí ó yẹ kí a so ní ìgbésí ayé wa òun ni wípé a jẹ́ ẹni bíi tinú Ọlọ́run. Ìwà wa ti yí padà, ìrìn wa ti yí padà, ọ̀rọ̀ ẹnu wa ti yí padà. A jẹ́ àyànfẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́, a sì jẹ́ olódodo. Ìkejì, ni wepe anyi okan pada ton pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eniti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eniti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wi pe won o se gbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wi pe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbala ninu Jesu Kristi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ton wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapojule nikan awon ti won wa ni idapojule se won ti ni igbala se won ti mo olowa se a ti yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agbayori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma n so fun awon olomiran ni wipe wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa daa ju ijo miran lo awon miran ti won lo n bere ijo won o se ife olorun ijo wa lo daa ju eyi ko la n so ohun ti a n so nipa iwaasu re pe ki a ma waasu Jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wa la oruko Jesu Kristi onigbanila ise irapada ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo onigbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba n so fun awon eniyan wipe Jesu n gbala ati wipe eje re o n wenimo bi a ba le se bee o je mo wipe ere pupo lo wa fun awon ti won ba n sise fun olorun le ona bee ye ki a wo kronika keji Kronika keji, orike dogun, ese ikeje. Kronika keji, orike dogun, ese ikeje shugman, e imu alale. Ki ese, ki emase de owo yin, nitori ishe yin, yo niere ori. Bi abagba oluwa gbo. Bi abama wepe olo otoni oluwa. Ati wepe ileri re, ki ye. Ki tase ki fale o ye ki amo wepe ise wa ninu oluwa ise jere okan yo ni ere nihin ni atigba awon eniyan wonyi ni iyanju wepe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise nbe lowo wa lati se ise wa nile ti ani lati se ipago ajinde lo nbo yi anfe ki awon eniyan ti o wa ni arowo to wa a fe ki won ki o mo nipa Jesu a fe ki won ki o mo nipa igbala Olorun a fe ki won ki o mo nipa igbala ti Jesu Christi ti o se asepe re lori ige agbelebo awon ti won kan lo si lesin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa ija Jesu Christi sugbon ti oye oye won bi a se le di eni igbala a fe ki oye won iwo ni o je enu fun Olorun emi ni won je enu fun Olorun gbogbo wa pelu ish pelu iso isokan ni a o je enu fun Olorun nitori be ma se je ki onkon ki o je ki o rewesi ma se je ki onkon ki o daya po oni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ke ma se de owo yin ma se je ki o re o ise npe fun eni kokan wa o nso fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere ni waju Olorun ere ninu aye yi ati ere nigbati Jesu Christi ti o ba farahan lati ko awon eyan fe lo nitori be sise fun Olowa sugbon bi a tin se ise yi o ye ki a ri wi pe ise ti a nse o je ise fun Olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin niwaju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin tin be li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun ojusaju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wi pe won sise fun Olorun ohun ti a ma n ri ni wipe karimi o po ninu ohun ti won se bi won ba ri wipe oluso agutan wa nitosi adari wa nitosi tabi elomiran wa nitosi won tepa mose o dabi awon eniyan leran ara ti won ni igbala igba miran o sese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won akawojo won ni sise won ajoko won akawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga nbo awon eru adide won be si ni sise iru ise be ko ni ere awon elomiran won ma nse be ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won ni se sugbon bi won ba ri wipe enikan nbo alabojuto kan nbo won be si ni dide ise karimi niyi o mo wipe nigbati eni yi ti o si nibe Jesu wa nibe Olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu Oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan soso won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan bo bi won ba ri wi pe enikan ti o ma so wi pe ah e ko se Oluwa o Olorun a so agbara yin di otun o bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a nse nipa ife Olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saju lai si wi pe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wi pe eniyan le a fi han tabi ise ti o je pe aso la fe fi han bi a se ni oso aye to la fe fi han ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi abase be o daju wepe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye tin bo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi nbo ere re si nbe le owo re lati san fun enikokan wa gege bi ise ti a se fun itesewaju ijoba olorun o ye ki adidi duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wi pe a fe se ise ti o lere ise ijiri okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki adide o ye ki aji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wi pe Jesu Kristi ti ko fun o si nfe ki a so fun won wi pe oun ni olugbala dide duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohun ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wi pe o se ise ti o lere ki o si ri wipe eso ti ise yi nso ni igbesi aye re o je eso iwa ododo ki o si ma rin deede ki o ri wipe o ti kuro ninu ese o n gbe igbesi aye otun ninu Kristi o si ri wipe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wipe ni tooto yo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise oluwa so fun olorun wi pe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. We pe loni ni atun wa siwaju yin. Ni akoko isoji ati ise iyanu yi. Adupe we pe o yi pada. Adupe pe we pe oro yin ko yi pada. Adupe wepe anu yin ore ofe ati agbara yin ko yi pada wepe sibe sibe loni bi a ba wa oju yin a o ri bi a ba nfe ore lati odo yin e o se fun wa adupe wepe e ka wa ye si eni ti o wa si waju yin lati wa gbo oro olorun lati wa mura wa sile fun ipada bo Jesu Kristi e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu loni be ati wa adura wa ni we pe e o ba wa soro gege bi baba si omo e o se wa loju lati je ki a ri ipese atorun wa te ti pese fun wa ni akoko ti a wa yi adupe e gba pe ati yin wa ki e si gbo adura wa nitori we pe a gbadura ni oruko Jesu Kristi oluwa wa loni mo gbagbo wepe o ti gbo lati enu adari wa nipa imura sile ti a nse ati awon imura sile ti o ye ki a tun se nitori ipade ti o nbo ni waju wa wepe ni akoko ajinde ani ipago awon eniyan mimo nitori be gege bi ati so fun o ye ki o ma gbaradi o ye ki o ma mura sile ki o ba le je alabapin ninu awon ebun orun ati ninu awon ipese atoke wa ti olorun yo ya lo wa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose ti nbo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose tin bo titi di ojo aje eyi ni ojo monday ni ojo ikejidinlogbon osu yi titi di ojo kini osu tin bo ni a o fi ni ipago yi mo si mo we pe awon adari wa yo ti so fun o ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan olorun nitori be ke a ma se jafara ke a mura sile ke a ma se ri enikan ti yo rin irinajo ni akoko yi nitori o je akoko ti olorun fe bokun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbese aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe jesu kristi oluwa olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o riwe pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo we pe olorun setan o mura sile lati bokun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese olorun ni akoko iyan ipese olorun ni akoko iyan bi aban so nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye ni igba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ge ni bi adota odun seyin a o ri we pe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o so lati ri ounje o so lati ri ti o fi je wi pe opolopo ni o je wi pe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi aban so nipa iyan akoko iyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro olorun akoko iyan wa ati wi pe ninu akoko iyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo amosi ori kejo lati ese ikokanla amosi ori kejo bi o ba ti si iwe danieli bi o ba tesiwaju ori iwe osea bi o ba tesiwaju lati iwe osea ori joeli bi o ba se tesiwaju lati joeli ori amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni oluwa olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi pe iyan nbo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o n so fun wi pe akoko iyan de pataki o n so fun awon ara samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon o n so fun wa o ni ki se iyan nipa ti ounje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o seese ki o ma jo loju o seese ki o ma mo bi o seese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti a n so nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon omo Israeli ni oro Oluwa ti akosile ase ti ran awon omo Lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti akosile yi nipa imisi emi Olorun Olorun wa so fun won wipe igba kan yo de ni igbese aye awon omo Israeli ti o je wipe imisi ti o ye awon omo Lefi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro Olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wipe imisi atorun wa yi a ki o fun omo Lefi ati wipe won ki yo le gbo itumo oro Olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wipe Olorun ran awon woli si awon omo Israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu Oluwa o ma fun awon omo Israeli sugbon Olorun wa so fun wi pe igba kan yo de ti oro ti o wa taara lati enu Oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli won yi ki a ba le fun awon omo Israeli wi pe igba kan yo de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan eyan gbigbo oro Oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu Olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro Olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro Olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu Olorun nitori wi pe oro Olorun ni fini lokan bale oro Olorun ni funi ni itunu oro Olorun ni funi ni ireti oro Olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro Olorun ni fun wa ni igbagbo oro Olorun ni je ki a mo wi pe baba wa nbe le orun oro Olorun ni je ki a mo wi pe esu lagbara lori awon omo Olorun oro Olorun ni je ki a mo wi pe Olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re Olorun wa so fun wi pe igba nbo ni akoko aye awon omo Israeli ti o je wipe okunkun yo bole biribiri nitori wipe iyan gbigbo oro Olorun yo wa laarin won wo lati ese kejila won o se ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati arewa se gafara fun mi won o se ma rin kiri lati okun de okun ati lati arewa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro Oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun awon Israeli wi pe akoko iyan o nbo laarin won iyan gbigbo oro Olorun oro Oluwa kini se ti Olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbese aye won o se ni laanu we pe afowofa awon omo Israeli tabi awon ara Samaria ni iyan gbigbo oro Olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi iyan ba wa nibi kibi iyan gbigbo oro Olorun iyan gbigbo oro Olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesi ti a ti ko kale iyan gbigbo oro Olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ki a wo Amosi orikeje lati ese ikejila Amosi a so fun Amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile Juda si ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni Beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wipe iyan oro Olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wipe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wipe ikan ninu awon ejoye o pe Amosi o so fun yi pe ki o kuro ni ilu nitori wepe oba ngbe nihi ati nitori wepe afin oba o wa nihi ati wepe ibi mimo eyi ni ni ibi ilesin eti oba man lo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma nso oro olorun ti o nso wepe a o da ileshe lebi a o da ileshe lejo wepe ani lati ronuku ada won so wepe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe Amosi o ri wepe ohun ti Amosi ti o ntenumo ni wepe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wepe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o nso fun ni wepe won lati ronuku ada bi won ba fe ri oju Olorun won fe oju ere lati odo Olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo Oluwa wepe won lati ronuku ada ṣugbọn Amasia wan so fun Amosi wepe o to ge ronuku ada ti poju wepe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe Oluwa wepe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wepe ki o sa lo si Beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wepe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni atiri wepe won ki fe gbo oro Oluwa won ko eti ikun si oro Olorun bakan na ni ari wepe bi won ti se ni akoko awon ti Amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro Oluwa ninu Timothy keji ori kerin Timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti oye koro sugbon bi won ti je eni ti etirin won lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won si yi eti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ilese kan tele tele ki o to wa si hin o ri wepe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ilesin wepe igba yi o de igba na si ti de tan ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ilesin ni ati ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wepe won ma so fun oni waso wepe bi a ba waso wepe ki a ma ko obirin jo a oni le dawo apo alufa o bi a ba waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ilesin wa bi a ba waso wepe ki a se atunse owo ti a ti ji tele tele ti a ti fi kole ti a ti fi ra moto wepe ki a tun pada lo sibi ti a ti ji awon ohun yi ile ise ti a ti ko dukia won wepe ki a tun lo se atunse bi a ba nso be awon awon oloselu won ki o le wa si ilesin wa bi a ba nso wepe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba waso eko ti o ye koro lati inu oro Olorun wepe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ilesin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wipe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wipe ah bi a ba nso wipe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ilesin wa eni won fi pa awon oniwasu won lenu mo eni o fi je wipe ni opolopo ilesin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro Olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo wipe nihin Olorun ni o pese fun wa Olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi nso fun gbogbo eniyan wepe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki eba se joye eba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba jesu christ eni ti o ku fun wa ni ori ige agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi ṣugbọn ọpọlọpọ ilesin ni o ti ṣoro lati waasu igbala nipasẹ itutu jesu christi tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo wi pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade wi pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni ile ri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje jesu christi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro ṣugbọn bi won ti je ni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan eyi ni a ri ni opolopo ilesin ti a n ba pade eyi ni a fi so wipe eyan gbigbo oro olorun o ti de ṣugbọn gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idaniloju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo oninakuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won je won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo ji o gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re ṣugbọn je kin so fun o we pe bi eyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kookan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a si je ki o di mo fun o wipe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wipe fun enikookan wa ti a n gbo mi loni olorun yio farahan wa ni oruko jesu olorun yio pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha wi pe egbo oro oluwa bayi li oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria je ki a duro nibe eyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli eyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon eyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti a fi n ta ori kẹtẹkẹtẹ kan ni ọgọrun iwọn fàdákà àti ìdámẹrin òṣùwọn káàbò ìmí ẹyẹlé
2: ni ewon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni api rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iyefun kikuna kan ni shekeli kan ni enubode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi eti ati fi ami ororo yan soto eti afi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo lefi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun oyi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasanlasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isipaya lati orun wa oni o n ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin irin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wipe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbesi aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wipe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbesi aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbesi aye re ise iyanu ti isodi mimo ise iyanu ti ife agbara emi olorun kun ni iṣẹ́ ìyanu ti àdúrà rẹ ti Ọlọ́run yóò gbà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mìíràn ti Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ wò ó níhìn ni a rí ẹnìkan tí kò gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ àwọn tí ò gbàgbọ́ ni wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe àgálámàṣà tí wọ́n máa ń sọ wípé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń sọ kí a ba lè lọ sí ìpàgọ́ àjọ Ben no ni won ma nso mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi arati da eni olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa ti le se perese le orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu we pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni ru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti atini lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti atini lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fi ye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni ati so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otoshi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o farati olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otoshi li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otoshi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eniyan olorun o daju wi pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon ounje won be si ni jeun won be si ni ko awon nkan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se daradara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni awa yi akoko oda ni awa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe an reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be ye ki a so fun won awon ti a ba nso fun bi won ti ngba bi won ti nwa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimuse yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ti o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
3: Eje ki a gbadura Baba wa ti nbe le orun a dupe loni wi pe a tun pejopo lese Jesu Christi oluko nla ati olugbala wa a nbebe wi pe bi a ti pejo loni emi atorun wa fun ara re ti se emi mimo ti olorun yo ko wa yo la wa loju lati je ki a ri ohun ijile ninu oro olorun ti anka ati wi pe ki owo olorun ika olorun ki o kan kan won yi si o kan aya wa ki a ba le gbe igbe aye ti yo te olorun lorun ki a ba le gbe igbe aye ti o fi wa han gege bi eni bi ti inu olorun a dupe wi pe e ti gbo ti wa loruko Jesu Christi oluwa wa loni antesiwaju ninu eko wa lati iwe Kolose eyi ni epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ori keta ese ikejo si ese ikokanla lanka ti a se fe keko ninu re mo be yin wo pe ki olukuluku wa ki o ma si bibeli wa bi a ti n pe awon ori ati ese bibeli te o maka mo si n gbadura we pe ki olorun emi ti kara re ki o salaye awon nkan wonyi fun wa ni kikun ki igbesi aye wa ki o ba le ba eri ti a n je ninu Kristi ki o ba le ba mu o je eko ti o se pataki fun wa lopolopo nitori be o ye ki a fiyesi awon nkan ti a n gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu wa nigba kan Kolose ori keta lati ese ikejo sugbon nisisiyi e fi gbogbo won yi sile pelu ibinu.

Ati Jew, a caller, ati a caller. Alai Bede, Aras Kitia, Eru, ati Ominira. Shugman, Christi, li ohungbogbo, ninu ohungbogbo. Bi moshe sotele tele, awon oroti aka won yi, won je oroti o jinle, pokpo. Won si je oro, ti o ti enu aposteli jade, gege bi ati darire, lati odo emimimo, opi eto igbala, ti olonu she, ti o si she asekun re. Ni ori oke Calvary nigbati akan Jesu Christi ma gbelebo o fi kan won yi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti Olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni wi pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe a bo ogbologbo sile asigbe titun wo Paul apostle bi emi Olorun ti dari re o nse apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o nse apejuwe gege bi ati ma nwoso lara aro wi pe bi a ba ti ji wi pe ohun kan la ni lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi a ba ti we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi a ba jade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o sese bi a ba ri omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma wo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni ti nse olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fi nda mo bi a o ti e pade ri bi a o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo bi abati ri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je aseso tabi eso awon elomiran o sese ki o je we pe ile ita ounje ni ita ni won ti nsise awon ti won si nsise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi e ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo we pe eni yi je dokita tabi elomiran we pe o je nurse tabi we pe eni kan je agbebi eyi ni apere ti Paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa papa o ye ki a mo wa bi a ba njeri we pe ati di ti Olorun bi a ba njeri we pe ati ba Jesu Christi pade bi abanjeri wi pe ati di eni igbala oni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti an je ti an so fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti ati bo kuro ati eyi ti atun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti an hun tabi eyi ti an ran ti an gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kada awon kekeke ti a ma nle mo aya awon nkan ti a nso nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro Olorun wi pe bi a ba nso nipa igbala bi a ba nso nipa iwa titun iwa mimo bi a ba nso nipa wi pe ati ba Olorun laja ati dari ese waji wa opolopo igba ni bibeli ma nso gege bi eni ti o gbe aso wo nitori be ki o ye wa wi pe gba ti a ba nso oro igbala gba ti a ba nso oro iwa mimo o dabi eni wi pe a gbe aso titun wo bi a ba nso nipa iwa ti ko dara

0: àti ìwà tí ẹni tí kò mọ Ọlọ́run ohun tí a ń sọ náà ni wí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti ní aṣọ tí kò dára gbà tí ó bá tọ Ọlọ́run wá abọ́ aṣọ yìí abọ́ sílẹ̀ àwa gbé aṣọ mìíràn wọ̀ jẹ́ kí n ṣe àpèjúwe fún ọ nínú ìwé wòlíì Isaiah orí kẹrìnlélọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹfà fiyèsí dáradára o gbogbo wa sì dàbí ohun àìmọ́ gbogbo òdodo wa sì dàbí àkísà ẹlẹ́gbin gbogbo wa sì rẹ̀ bí ewé àìṣedédé wa sì mú wa kúrò bí afẹ́fẹ́ níhìn-ín ni a ń sọ nípa ìwà àwọn tí kò lọ́lọ́run ìwà àwọn tí kò tí ní ìgbàlà ìwà àwọn tí a kò tí wẹ̀nù mọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn ó ń sọ wípé òdodo tí wọ́n ń ṣògo nínú rẹ̀ òdodo tí wọ́n ń gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ ti ọwọ́ wọn tí wọ́n ń sinmi lé wípé yóò gbà wọ́n là ó dàbí àkísà ẹlẹ́gbin ṣé oyè onísinsìnyí wípé bí a bá ti jẹ́ bí a bá jẹ́ ẹni tí kò mọ Ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ìwà tí a hù wọ́n dàbí àkísà ẹlẹ́gbin níwájú Olúwa nítorí bẹ́ẹ̀ ni a fi ń sọ wípé bí a bá bá Jésù pàdé àkísà tí a gbé wá kí a tó wọnú ìrere a ó bọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí bí ẹlẹ́gbin a ó bọ́ wọn kúrò a ó jù wọ́n sọnù a ó gbé ohun titun ẹ̀wù titun a ó gbé wọn wọ̀ jẹ́ kí a tún wo àpèjúwe mìíràn nínú Luke orí kẹẹ̀ẹ́dógún a ń wò láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún ọmọ náà sì wí fún un pé bàbá èmi ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ̀run àti ní iwájú rẹ èmi kò sì yẹ lé ẹni tí àbá máa pè lé ọmọ rẹ mọ́ ṣùgbọ́n bàbá náà wí fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ pé ẹ mú ààyò aṣọ wá kánkán kí ẹ sì fi wọ̀ ọ́ ṣe orí ohun tí ó ń sọ ẹ mú ààyò aṣọ wá kánkán kí ẹ sì fi wọ̀ ọ́ ṣe o mọ̀ wípé ẹni tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ni a ń pè ní ọmọ onínàkúnà nígbà tí ó dé aṣọ ẹ̀gbin ló wà lára rẹ̀ àwọn aṣọ ẹ̀gbin wọ̀nyí ni wọ́n ń ṣe àpèjúwe ìbínú ìjà ìrunú àrankan àti wípé irú ẹni yìí ó kún fún ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n bí ó ti wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run abọ́ aṣọ ẹ̀gbin abọ́ kúrò a wá fi aṣọ ààyò aṣọ titun agbéwọ̀ jẹ́ kí a padà sí Isaiah orí ìkọkànléní ọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹwàá èmi ó yọ̀ gidigidi nínú Olúwa ọkàn mi yóò yọ̀ nínú Ọlọ́run mi nítorí ó ti fi agbádá wọ̀ mí ó ti fi aṣọ òdodo bò mí ṣe orí nísinsìnyí òkè níhìn ohun tí Ọlọ́run bá wa sọ òun ni wípé bí àbátọ Ọlọ́run wá aṣọ ògbólógbò aṣọ ìwà àtijọ́ aṣọ ìrìn àtijọ́ aṣọ ìjẹun àtijọ́ aṣọ ìṣe àtijọ́ a ó bọ́ wọn kúrò a ó sì gbé aṣọ titun aṣọ ààyò aṣọ òdodo a ó gbé wọ̀ jẹ́ kí a tún wo ìwé ìfihàn à ń tọ́ka sí àwọn ẹsẹ̀ bíbélì yìí kí ó ba lè yé wa dáradára ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ lónìí jẹ́ kí a wo ìfihàn orí kọkàndínlógún láti ẹsẹ̀ ìkeje ẹ jẹ́ kí a yọ̀ kí inú wa kí ó sì dùn gidigidi kí a sì fi ògo fún un nítorí pé ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn dé aya rẹ̀ sì ti múra tán òun ni a sì fi fún pé kí ó wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ tí ó funfun gbò nítorí pé aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ ẹni ní í ṣe òdodo àwọn ènìyàn mímọ́ ṣé orí ohun tí a ń sọ níhìn bí a bá rí obìnrin kan tí a fẹ́ sìn lọ sí ilé ọkọ bí obìnrin yìí bí ó bá ti múra sílẹ̀ fún ọjọ́ ìgbéyàwó àwọn aṣọ tí ó ti ń wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aṣọ ìlòsí aṣọ tí ó ti ń lò nínú ilé àbọ̀ wọn kúrò a tún ara rẹ̀ ṣe awẹ̀ dáradára a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re an so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti a mura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti a mura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese araye lo oni awa yi ni abo aso akisa ti atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o funfun gbo aso ti o nse apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisisin yi o ye ki o ye wa ohun ti a n keko lori re loni ye ki a pada si Kolose ori keta o n so fun wa nipa awon ikoko meta ti o farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o nfe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati ngbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohun ko nfale lai jafara je ki a wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sonu bibo sile pelu awon ise ise ti atijo Kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wipe o je ohun ti o jinle pupo o si je ohun ti o ma mu iyipada nlanla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon nisinsiyi gba ti paul apostle n so nisinsiyi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ni igbesi aye awon ara Kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi ti a n so nipa re kini o n toka si o n toka si wipe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wipe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso Jesu Kristi olugbala wa o n so wipe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wipe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o n so wipe ati di oku si ese ati di aye si Kristi ati ji iji ododo o wa n so wipe gba ti a ti kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu Kristi o ni oye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopaa tabi oga olopaa ki o so fun olopaa kan ti o sese gba ise boya o ri olopaa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won ti n to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopaa wa ri olopaa ti o sese gba ise yi o wa ri wipe o wo aso to ti n wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopaa mo ni oga olopaa wa so pe nje nisinsiyi nigba ti o ti darapo pelu awon olopaa o ye ki o fi awon aso wonyi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa seun ti mo nso ye wa aha o dara be nitori be e ni a fi nso fun a we pe ki a fi nkan won yi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gba ti a ti kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro ada bi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun ama be sini so pe ki lo de se bi ajosun lale ana ni ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gba ti a ti mo Jesu Christi oni ki a fi awon nkan won yi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ikan ninu awon omo o ma dabe ni pe on gbona die bi atide waju oko ni ari pe oju oko faro a ti ri pe bo ti nse tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won tin tuto soke won tin foju gba o da bi eni wi pe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wi pe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabe arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o nso fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awa omo olorun ki lo nfa irunu laarin awon omo olorun ki lo nfa aran kan bi abason kan o sese gege bi eniyan leran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wipe bi abati ni igbala alaafia olorun awo nu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wipe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki a to mo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi a mo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada androde ojo ajinde to je wipe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisiyi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisiyi na ti a ti di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abe ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a nsoro laarin ara wa sugbon ohun ti a nso yi ki o dabi eni wi pe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o wi pe ki se wi pe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wi pe ko dun mi ko dun mi sugbon a se tun soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko o je omo olorun awa paapa a so pe a je omo olorun awa so wi pe a o ni nkan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ko omo jade ni ko so to le de kin debe mi o ni yoju si won nitori wi pe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o se se ki o je wipe oko se o se ese gbe nigba kan
1: o so nkan ti o dara o sese ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile so oro kan si o lai kiye sara oro isi du o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigbati nkan yi sele oko wa o wa ri wepe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu wepe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi onigbagbo mi o ni ko le gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti a ko si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti a ko si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je wi pe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro itiju ohun ti a npe ni oro itiju ni oro agalamasa oro ko bakugbe oro ti o ma nda bi eni pe awon tinu aye won ma rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se amo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sasi ita gbangba nitori we pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun eni keji yin awon elomiran won o mo saida won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe arabirin nibo le fe lo tin ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so topun wi pe mo lo soja ise ti oye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ke a ma so pe aje oni igbagbo ke a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara ile bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po pupo ju nitori ohun lo je ki npe iro lo npa awa ti a so pe aje onigbagbo ba la tun se n ba iro lenu wa ko ye ko ri be oni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo Romu ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma gbelebo pelu re ki a le pa ara eserun
0: ki awa ma se sin ese mo onkan yi onkan na ni eyi so fun wa ninu efeso ori kerin efeso ori kerin ese ikeji lelogun pe ni ti wa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan se oye onisinsin yi okan na ni bibeli ibaje kolose lati nka ibaje romu lati loka ibaje efesu lati nka okan na ni oro olorun eyi ni olorun fe aba wa ni ijo ni ilu eko nihin tabi ijo ni ilu ibadan tabi ijo ni ilu ibomiran oro olorun okan na ni eko oro olorun okan na ni je kin tun so papa o sese se amo wi pe ki se dipa ni ijo kan sosho ti o wa ni gbogbo aye o sese ki eyan ki o ma wa si dipa tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsinyi ohun ti paul n so fun awon ara kolose ohun lo so fun awon ara efesu ohun lo so fun awon ara romu tun ka ese ikeji lelogun yi pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan ese ketalelogun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikeji din logbon ki enitin jale ma se jale mo so ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan ti elomiran o ni eni ti o ba tin se be tele tele ki o ma se be mo bi o ba tin ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile esin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe esibe nitori be o ni ki eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma fese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisiyi o ni awa ta njale tele tele kama tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o tun mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo fe tele tele ni yi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wipe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boya wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wipe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa ti o je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to oja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale ba kan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi se ni ago mesan a so pe a de ago be ago se ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu unu ye ki yi pada ki o wa o ye ki a bo akisa elegbin ti atijo o ye ki a bo won sile eni ti njale ki o ma se jale mo sugbon ki okunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan position le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile ibi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafara fun mi ki n lo ede yi o dabi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o dabi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o dabi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wo pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be oni nitori be oni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon tin gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa to je wipe bi a ba n ka won bi a ba n bojuto won bi a ba n se won ile wa yo toro olorun ti fun wa ni opolopo ase opolopo ilana ti o je wipe bi eni kokan wa bi a ba n ji laaro ti a n fi oro olorun se dingi ti a n wo ti a si n fi diwon igbesi aye wa alaafia yo wa ni idile wa bi abamo pe ki oko ti ko to ba iyawo soro wi pe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba iyawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wi pe oko ati iyawo n soro a tun gbo ni ile kerin ile karun won so pe lagbaja tun ti de o pe o fe lu iyawo e pa lose to koja won si lo won n lo church o won ka bibeli ju kini lo sugbon bo se ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu aran kan e ma sore point keji yin eni iyonu e ma darije ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin oni ka ma dariji ara wa ninu ijo ka ma dariji ara wa ninu agbole ka ma dariji ara wa nibi ise ki a ma dariji ara wa pelu awa ati aladugbo ki a ma dariji ara wa gege bi olorun ninu kristi bi o ti dariji wa ye ki a se kia lo si ikori keji awon iwa okunrin titun e je wi pe awon nkan ogbologbo awon akisa egbin awon iwa atijo ki a ba won sile ki a ju won danu ki a ri wipe iwa otun irin otun ki a ri wipe won joba ni igbesi aye wa eyi ni o ye ki a se gege bi omo olorun wo kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo on ti an so nihin an so gege bi apejuwe bi eniyan se ma nwoso nigba miran bi aba ti ri enikan ti a ti mo tele tele eni yi ki a to mo ari wi pe irin to ma rin irin doti ni aso to ma nwo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o sese ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o sese nitori eni yi ko ni imototo o ma rin irin doti baba ti e ti ri also lagbaja niyan bo ba je obirin ni ko je tun irun e se ko je fo enu laaro a ko se je wo aso to dara bi a ba ti ri house lagbaja ni bi ti e ti ri niyan ba ti e fun laso eni irin doti koko lowo e sugbon eni yi ni ari wo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to n gbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lori to je wo pe o ni oko ti o je ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wi pe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyi pada ti de ni osose atun irun e se ni ojojumo aro amu ohun ti a fi nfonu a fo enu ati wi pe aso to wa nwo nisisin yi ni toto lo je aso ewon tun won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba ti nbo lokere boya a o ti ri fun ebi odun kan tabi odun meji awari o je eni ti a o le damomo awa so wi pe abi lagbaja ni abi lagbaja ko o tun wa ti yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abi won ni abi won ko emi ni ki lo de so fun mi joko pe tan fun ba o ni nkan se yi pada o ki rin bayi ri olorun lo da mi lola olorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nakuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Kristi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a dabi eni wi pe a ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe efesu lekan si efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be si ni rin irin otun ki a be si ni hu iwa otun ninu romu ori kejila romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iro inu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa wi pe olorun fe ki a dabi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti a nso ti a nse ki a dabi Jesu Kristi nitori be o ye ki iyi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi iyipada e ba farahan ni tooto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla nibi ti ko le si Heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara Skitia eru ati omnira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihi ni Paul tun ti wan son coming up fun wa o je ohun ti amenuba lana ninu isin wa ti ojo aiku o nso fun wa wi pe nigbati abati ba olorun pade nigbati abati di eni olorun eniyan mimo wi pe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wi pe a o wo won pale o nso nihi o fi awon nkan meji o fi won wera won o si nso fun a wi pe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji won yi wi pe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti heleni ati jew bi aba nso nipa heleni eyi nso nipa awon giriki ṣugbọn ni edi ti o le yi o daadara won pe won ni keferi awon jew won ma npe gbogbo awon eniyan toku won ma npe won ni keferi won ki da si won o ni ṣugbọn bi eni ti a npe ni keferi tele ati eni ti a npe ni jew bi o ba ti mo olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a ko nila ni awon jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon jew ti won se sure si won ti won so wipe won ko se daradara o ni bon ba ti mo jesu ati eni to ti kola ati alaikola won a di ikan a o ni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi bakan na bi won ba ti mo jesu kristi awon nkan ti o dabi eni wo pe a fi ya won nipa tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won ni ile ti ara won ko se eni ti o fun won si abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba jesu kristi pade won di okan na eyi la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo olorun wi pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wi pe kristi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin eni kookan wa ati ninu eni kookan wa gbogbo wa yo fun sokan papo a o ni olorun kan kristi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu jesu kristi eyi ni olorun ko wa loni nisinsinyi o ye ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa paapaa ni bi a se n ba eni kookan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon igba ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbesi aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti a n daruko wonyi se won si wa ni igbesi aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo onigbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbogbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbesi aye wa bi a ba je olooto bí a bá jẹ olóòótọ́ tí a sọ fún ọlọ́run ó dájú yóò mú ìyípadà rere ìyípadà ọ̀tún bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun.
1: adupe lowo yin nitori wipe a tun pejo loni ni waju yin e ti se wa ni eni ibukun e ti fi opolopo ibukun da wa lola ore ofe yin anu yin agbara yin itanshan imole ihirere gbogbo nkan won yi ni o ti farahan ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe e je ki a mo ona igbala e je ki a mo ona iye adupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki a to ni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti nshan lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe e je ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idaniloju orun rere adupe wepe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wepe a o ri yin a o si wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun egba ope ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wepe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe pe e ti gbo adura wa an fe ipara han yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti an gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ifi agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti an gbo awon eri ti o n to wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja a ni okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o n se ati awon nkan ti a gbagbo wipe yio ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi n ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o si wa titi pelu wa titi a o fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni wepe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o seese bi a ba ni ipago yala ni asiko Keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbongbon ni wepe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun Olorun ti ibukun Olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo
3: ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun olorun se po ni igbese aye awon omo israeli ati ni igbese aye awon omo ehin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi gbo ti a si gba okan won la ninu majemu titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu majemu lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso paapa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun won yi mo je ki a wo oro olorun ninu Deuteronomy ori ogbon lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeriti yin li oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titilai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti n so fun won o si n so fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeriti yi li oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo wa ni a mo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wo pe bi a ba fe soro ti a ri wo pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma n se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki enikeni ki o ro we pe ki n se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeriti yin li oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi n fi orun ati ile jeri gege bi eleda eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi ye ki o ye onigba na we pe ohun ti olorun so fun wa nihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki a yan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun.